0: teu chirica roti, teu quendino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Bamba, eitama, aga se não vai clicar com o tema.
2: Ti, tchau, a xangua, ti, amate, tchau, anu, ti, tamaquen, tchau, aji, anu, hambe, ti, aki, hum, tchau, agohoe, ti, jim. No aki ti minyago no, tinta minyago ngeshik, ekam kuinshi no. Te uk ekam kuinhe, te takona a te kilita. No, ngaki te a, taro ta chuk eji a. No nge ma, nge kao di ma, te te kumahambe, cha tako je chinde te iti hoa ngabe. Nga he nge ki te ki haa te u nge kuwa kuinshi ki. Ma ekam kuinhe te u he, bietre. Te kereta ta kona anu, te mua ta kona ngā te hoji a, te kuomta ta che mho ta, te gui ta ta. Tu ta kona amu yo, ngi ka mka yanu kure senta te ma, te kereta, nu, dikuto ma wo ta, ta koma dikuto, ta koma dikuto. Nga he ata iya ta te kinu, ngi e ta ma ngi haa gwana o ngi kuna, kha dikuto he ata i karakwata haa. Nu o dikuto ma, kokoro na chamborongam a wo, kokoro na chamborongam o chan, nga ji te a jeho ka te nu, te uchirika hoi a te huwe, te uchirika e kite te, ta ma kha kuwa kuinshi kite te, kie hek mushobo a, Hana di chirika a huwahi be, han di chirika unwa khati, tamaha iya klo. Huwa klo be, han di huwa giyama huwa klo be, nu te u he, ngi kuwa kwe kui he guye. Anta te u she te, huwa emare, chari kui a huuti, gui, chari kui nyan kwa cha haa, tamaha a shiki cha kung.
1: No, a kamgrita klamitika, te we kwasa ni kwa na jini, kia uski te.

0: Eska.
1: Yawa yanje.
2: Ndingosana ekhayo ya hwata. Ndingosana anja ekska qiya hwata khana a khana yakho qiya ma. Anja ndingosana khana aduka et. Ata khwanu kungusa ndingosana imcem kha.
3: Ya go itswa tsara go tate nge se shong ka rahe teng ge a go ata go nne go go ya tete mo nge mo go jate ha tswa tate go go eno ya ata no tsima no tsaka be shong ka rahe ngi am tete
4: nga o di tama tsaka be
3: khomtsi no ata no ga ma do be nga ma khomtsino na tsaka kwa nga ma ta tate
2: ha mam ge o ka nga ta ke ko ma ta ya ta Jo sa tsa ya khata tsa ya khata jo sa na maqaqa ngwima ti ya kara khata nga ma kwadi ti mcama ata iya khata khosi ya khata ko he he kono shumwa kanja hi yo
3: ta go nde go matatu ha nqati ntsa wa khomtsu ya khata ta go nde go mangwa ngwa ke khoma iya
4: ke khomtsu ya khata ti tere a tsi tamati ya ta tsi ya ta nga wa a tsaka kara ta o ta ye u tsi ya tamatsa tsaka kara bang

0: Kun wasi si wala wa ak ki ex kif im yang he a hana geng wami fresto mangumbu tutuik ong ki der ban kuna yin he ge ak tutuik ta yin he kula kanu ki kamangorin genji du giangorin ka he ne waki vi koma kang he wa kanu tu ka wana ki ka eng hum gana koin e ki chi tuing ki kamangorin genji du gia ngorin ka da si du ge da ku ki ngkak tama kwe ge ti ki ka he kwas aku ki gia yin halem tuitik om gu chi gen khum gi hana koin e ta chi thung ge kam ngor ngen chi tu gyang lu ka ngi ge ta hani gen hola ta ki no police ge tuit gawa ta ki hana i khwa sa ta chi khwa ngi ngi yang hi ge kam ngor ngi chi tu gyang lu ka ngi ge nga tuitik om na ge du ta ne ta plong khisi ke der bandin e sta tu hnel hle ku ge gawa ta police avi ko mo pangak om ke kam ko tim ku o hum sing chi chi tu to o jalam tanghali mang si gita hana kang ui ta ki kaunga yang he gya mgosu ya cha ya stola si ki okhewi ke derban kuna ta kani ni ka ng yang hana ya kang ui ta ki kwang hai ta ki mchima ka hang gye ta ako ni sa si tuin ku apanga ta iyam zanele mkize ta sit afrika gam kao tang ng mgosu ya dri ke gani ka he wa kembal vekhin iya gani kuna ke derbanin ya ci tron ei tun da ku apang ka ta ya an ng de ki kon hi ki chi ma ka hung ka gi ka ci tron ku apang ka ya gi ka hi ya m go so thali man sto le hung de gi ku ko op ka wam ki ji an ng de ki ti tu o ki ng ke o ka wi ya sto la ta gi ga wa ta chi si si ka hi gi sto la ng ya si de gu ng da am tatapalu yang hewa r e n o l t w ke gani ka hewa us ka bukuna ka ne ka angkha si gen am ya ki tho ko ka tho zala ka ngi ka ngchi ke ya tapulang yang khalen khale ta ka si gi atham singu honor ti metre ke kam no si ke gani ka he wa stadin ber ya gani kuna ke gani ka ngsi ya ton hilin ya gani kuna kang ui hana ka o ke provinsi ai department de yin hewa tho unati bekin kosi an ngda ke thok am ke gani ka he wa kariya ga ya gagale sin ke gani ka hing wa ton hil e gani khuna si ge ta a kon hei prin ga yi o hm tapulo ka ta ya he wa en twe yi gwa muku o hm sing hm ka wa gani ka hm e to si Ukraine president yang he wa Volodymyr Zelensky ta America a yi kwangut alia chige he yugo hana wa american ya gani kuna ke resland ya diesel si geta a hana kang ga khuim zelensky an de ke malin aka hu wana u ke resland ka si ge a thamsung u ke ngou aka hu kolia ke gani ni ka si ge a thamsung ga tane geta tin ka dang ka tane de ge dang ka khama ku gan em ku ong sing ngou ka ngi ga gul ngawa ukraine u tane ga em ya an da ke ka wa si ge he a kham sun u ke resland ding ai president Vladimir Putin ta chi si si ang he ge at in agdan ke resland di ke ngai ang gulia ke rupang ai gani khuna ka tani ge ta a ng kham khwem kem ge gam kun ngai krosi ma si ge wala wan ni kham dur sam kun ngim
1: tam he a ga tam ko ta 3 ga minute en ki x ka fm ki si kara ho ham ta ho no ti ti ko ta ko te kum sha akhiri bori hen bori akhiri ko e tiye ti ti tresel ka timbum timbamba ka ta ka ke ke ti na am tui tui ko na te tui tui ti na der band ki ng na sha ti na omba pra ko ni ka ng ka tora ko ya yi ti na bana unga o jiki na ko ku ko ko yi ta na a ana ta ng kun se ta te ma ko tin tui tui kuna ngina shwe shana ti kuna no ka ngu kuna mburonga ka te ina anja sinu te gata no poli shana ka oru ti aki naku ka ngu kuna ana as te karo ti tui tui kuna ngina uika ngaisi uika kan ti ya dao jiki te shuri na te ti aka no poli shana ki ayo shakiri na ti siya kutaku an u aka te ehem a ka ti di ha a ki stora ai an si kasi u stora se tam kusha a derban diki iet anasie kutako ste kwan tim re anwek e uka kasi u jao kuna ki nata iye guritam jenele mkezi se Afrika kwe dri aki besa khitiji a kunka kwe Campbell teki te dam derban diki a 20 ka kwe asiki jawu kwe ta ka tim ta ma khamiye ti ga ki ga to na a gobe i ti kai tsai ga shi u bi sa khaiti ji wanna ta i ye gure tam mkezi inwa te ngin a te twi twi ti na ya ku khwa ti a ki na ko ga shi u tsai khu ji nu ta fra khu ji ta tu bi na kha tim er honar tin twi a ta ti tim da ma us kap an shi jam chau tu ji kya be ta she kya wo khu tam ko na tsan kara ye ye no an kala tia ga uji ki antashe ko taku iyo khatin ni fan Stadenberg anim trom hill jaku muhim ja dauma a ka ti khu province su department den how to konaki unity binko singa te how to khakhuna khano ekari khataki te an jaku nun anja atron hill anja kung titate a kaite kha aki ntwe dama amam mungu tiku jao ka be khatam Boris khir oham Ukraine sidi president Volodymyr Zelensky fies a si unni ku ka e he ku kushi Ruslandi na UHM ngingu yishu akimboronga kaatim Zelensky ngate seri kamuti kao shen Ruslandi nung anja shenu tunghe khawana khain kunka kai jate kum no anja kiri kai tino tunghe khiri ama an kaate resisina presidena ma Vladimir Putin ama iete kuri kuna an se je khoi europa shoka yete tinko khana khun ka khatam bori tu exam ne khatam xka fmo tagno te stek te komugwem

0: kenonga ho khale tshimo o tsiki tshe tsanti kwa ya ngode kona jo ma ti sei ya kona jo ke ku
1: ke ke
0: ge ya ke ntima e ge ta wa kwe
1: mi ko wa julia ta pa wandala ta mangia mangete mangete kwa nga mi tutua
0: ya ngwa kona jo ke tshimo e a ikwe ngwa ga dibe sa ma e ko kona jo
1: isi mo ama ko iwa ngaitsa ke tya tuta tuka la ko ti khotho ta ko ko ta ga ti khotho ta ko ko i ke tya tuka la ta ke tui ta ke u ke ti u he se wa wana kwa ta ga i ke u inge ke wana chonga ta ga sin chonga la ke ko ko i ta ke ko ke ta chonga ke ti se te ko le me wa me thome anjo akato ndimwe kanjo tatato kanjo ati uku enjo wana kwa oke ta ke kwete ke ikwa ka ko i u ka inda ngaba kela chu ke ya chu aya nga ngamkala wa in ma khuna ka ya hong khong bale tan bale kala ka yong ka ba ka chong khuna bala o singo ke chimang ya kala hong ngu ta sin ko ke u ta ka sin ko ke ngaba kela ka sin ko ke tham ka sin ko ke khong a ching bale tan gale kala ka si koge gaba ka thokuna kwala si ngi kwana kwala kwe punda ka dri ka drink ka kwala ta si koge e ka ngwe ke sing ka kya mari koge jete ka koge ko ka thwa koge khipi mari kala ta ka si koge chu ka ha si koge khang kong da tan ha kha ke te pa mari mita ti te ta ngong ngai ngwa wa stola u chang ngong kha ke u tang ge ka ba kai tang hang ge ta ga ge ang ga ye ko tu na me ang ga ke tu na tang ha ga kha ke khif ta kha ke tu a mka la ta ga ke ke ka kha khang ge ka kha u ge kham kai ye ta ang ge hung tang ge cha yang ge cha tum ne ke khariya ti cha ya ko khu mola mari ta ga la ka ndri ka ka kha ke wa sa tang be ambe wana san kha khage ka daga sake untuna haya mko khang me tui u tang kha su ko chang khang sake kwang khe tang khage ngin kong tang khage ngin kyan ju ngi daga san mke san ngi kha su ko sakha ga kong khe sakha ge ngin mari kala ta sake de ria khya ta mari kala kha ke ting ala mola sake khong san ngi ta san ngi yu la kala kang kha ge ngu dia mari ta angala tang kha ga kha ge ting ala ta sakha ge itaba tanga ba khefwa la sage ching kambe kalo ndinu ka kete chu daga hale sa nya ngi nga e khale hun an khale undinu ke ke ta mari kula kal akula u ke benya ka ta su ko se se ke ko a ji ji ka hale ngo u kya kwa te ke a kwa ngo wa ka kwa mari ta ga he a ti le la mari a u wa la ko ta mari wa bupi a ji nga e ndri la u se se ke ko tuna ta kula u ke benya mari Ingo sindwa. Kete kuge yu yela kong kwenye. Juu ka he andaba kalu a wangu nja o. Anja o kalaka angu kakakari kalaka hong angan. Ta uwa ta ama, ta nga, ta ta wangu nga alitiraya. Ta kanyu angu changaya. Ta kalaka hong andaba ayuya. Ta kanyu wa ti sele kari juli kari ka achu anganggu kan juli kari ta cinta ching ta ka aching ka ka sito pa kwe chu wanju ngam ka anju kwe chu
0: ta kage ma imate ni kwa khab wuzila mka koga di imaka wuzila siwita liga
1: njuta ni aba ngata aki wuzila chunga mula ka angai ka toyong ka kwa ka talia a wuzila chunga Tak ada kata tuh tuh kena, maka nampak itu was panggil. Tak kah was panggil, tak uka si kau kau mereka tak aku nampak was panggil orang.
0: Tak ada sih kau kau kagiam gama kan tuh panggil kau gue was panggil orang. Di kat cewek sih mana kau kau ini.
1: Kat cewek sih kau kau kau ini, kau ini kau ini kau ada bangga orang kau ini kau herupu atau kau tuh was panggil.
0: Angga kan gue gak kuning, oke

noma jin wa mosho esigege ngamke mmuli wala komteke tine kwa ni khmanite ke konke radio xka fm chimusi mola geta komteke ke wala ke kham imgya fitika ngawa mko program ke satar dakha kumang yang ke chong yang ya jabunga ke wali ngwa mi a elemia ritsli Anji kam gya sengkwa, chimbusi ngko programe ma gya ako misala nga wa agita kwanke Che kwa gye kwan kwan uli ngu Kakrisi gya gya utama mke muni klint nikhan a mtradisi gani kuna Muku kwen kali dawa mkuma ma tuisa Muku giga sa u ka utama mke chimbusi Gita a gmin nga waya Atike ka wala chik de angam awa yalf irikiwi mkwata a kwen nga waya Wali wa yalfu Nakam cik degi kwa satuam yalf iring enghm program ngui tena akala utuam ke wala silam ngi akwam ke mlets len a program ka krisi ka tena anghokong wa mke chimusin laki chuang muku kuing alik dawa mkuma ke kongke radio xka fm tena kita as sikamak am program sung gumin angawaya atege ka cik degi akama Muli ngihiwa 12 iring awi mkukosi program akom ke Nason Building a program. Kantina ang hukang uwa mkisi musila. Antina tuisa mkugi kakuin alibaba mkumagi kongki radio XKFM. Masa aga krisi ka ang hukang uwa mkisi musila ki chuang. Wachi ga mprogram singgi akalutu amki ga sa terdakang kuma ang magito kwa juwe. Kamu kabunga wasi mkulidu mkumagi kongki radio XKFM. Igira si kamangomi a Elimia Ritzli nga wali atake nga si metagani kona nga mchik gita agama mko kawesi wala nga kwa si mtene chu agumin nga wakwa mprogram sin nga mna nga gigwa gyami kikong o yma gigwa chigami kikong matina atwisa mkugi kakwe kwa nga wabunga at sibo si magumin nga wakwa kigang gita asa fita tadura chik digresa kwe program akalutam ke mko wala kumsa nga ngki ya chuang

inxunqwa mayithunkhuna kaya khamanjango yakwe ulu nanqalila qungqam yakunqa ta khoya khoya ndata nguta khu daga jingze singa qai shang ta tsaya ta ya msha esike ma tang ya ke tang khungi ta na tsota ge qabungu ya thungqwa chi ya thungqwa chi ande alan jang wangola wa chi ama ge shang ge qai khong qoi me daga nyiga na ma tsue ge kan twa thale ge ka ma ne ge ngai ga wa jo sin thiwa yung a chuwi san yuwa dame ke yuwa twa te la nga tu ngai ge u a chin da ba kwa ma le u dang ge la kho sin wa ngai u ya ie ko ya chu te ko ya chu ta sa thong da ma ko chu san ba ma ko chu yin ge wa nga ta chi te yin ge twen ga na te yin ge wa nga ya yin te wa na ka ya nga o da a kum thong ga ta kong de ng ya me wa na cha ka ya yin ku cha ka te sa ma ke so ya ka ng li ta o ta ya thong ga ma te ta chin de sa ma ta khwa kwa ba ta ta a ko sa win a ta nga cho lo ko ta ga mi ta ng wa ba ta ta mo ma twa ga ta khong ge ng ka le u ng ge wa na na ma o ka ma ng wa ma yu we she ta ne chin ga ta ta na ng ka ko ya ka ng ma ga ku ma te ya ng ta sa ng la yu we she la sa ng ta na ngai ne ta na chi an jang go ta na chi an jang go chi ge yu we she ta na yikwe mkoko mangale tsamale khatswa tu wa konhe thiba khan ga ba chu ya nga ke tunu ko anhe shang ni techi che kya chin ke ya ntang go ni tang ko wa cha shen techi tang ke tane wa langa ka ye chin twa khwan twa yin twa ki sha ko yang gu ni he we she di da gan de da ngam jang khya kwa la yin gen kwa ka ka nya kwa ka ka wa ko wa ngo la dan da wan de ma de nga ma da wan ga ma ja la twi ke ya kwe kwe tuwa sin tuwa kwe ka nga kwe nga wanda wadu ma ke o nge sin ke sin mu a sin to kuya a ta ta uwa chu sin ta uwa ngu a ta mwene wa to a nga kong o kong dema kong goma ita uwe she she sa nge kwe ta kolo ta ngole ka nga si ka nga kula mu ta chika ka mga nga kong kwe kwe mga

Romance ay moso nga ngigig ang amti muli. Wala kong tigit tinit kawa 46 manitagi kong ki Radio XK FM. Tumusin ang kakrisi giting kong kang uam ki tumusin ki chuang kam ki tuisa muku giga sa kwa kang kikang ulin agagam. Magitan ng ikwang kwa, kaya kaya ulin ay wi magitan ni kukwin habi ukwa. Wa kaanghe kesa ula si ng Sibu si ng tin ng kiri kuchu ag ang wa program kigang kakrisi gante na kaluto am ke kumang ula kumsang kachuan kamu gigwa ledong kukuma tin na tuisa muku giga sa aga kikong kim Radio X5M tin ng kira chua gumin ang wa ya atikika ula ti gigi a nam awa yalf iru waleng ham kuma ta akrawi nga ba ko programa ng tigde kita sa aga ikra kalutom ki waleng ng mga tigde simusi ng mteni aga ng anga ang ko program ki gang mga gita sa fita tadura tigde rasa ko program tini akalutom ki mulang misnga ng ki yachong.

0: Wala wa yalf ki ex ki FM yang he ahanam ki ngam omi farsto mangumbu kam ni khantin ji thwa tas ki ngi de ki ngam ki ji thwa khisi ngam hale bulia he na ba ki chin ka au thwa ki chamcha dang ki tong ye chon ki tu tu ang ki kulisa derban khuna kai si ge ku gul ka ji thwa gi ngam kam ngor ngi ngam si ngi angul ngam pulisa he na ba ki yin he wa gorta machka pai ta Geta apanga kama kwe ke starting eng ke statua ta ngai gulia ina wagi chit aga uts o to kwe giga kunisam ta titu yang ng si gigwe gulika iwi si singi kama ngoring gin chit gi angulung ka ang hikula kanu ta donor da kakam chit de kuke gina wa chit aga uts awa ina wagi ngai gulia kwe gam ka ang gin ke pending aga gani kuna titu ka ang ngum ikuke ting ham ta provinsi polisi akang ui hanak au robert ncheunda ang da ke ka wasi ge akham sung u ge yi khisi ji thwa yi he ku ge giang lang ya chang ke wa kai sing hm ene wa kistun dung hm premier yang he wa kwaz no ta lawa ta min tuli ge ta na thama ku ya ko ke ke yi he wa mali hanak au hm ki khe ngo ka o ga mali ku hana ukan e ka wasi ki a kham sung u ke ti tu yang ki ku ke an ge dan ge der ban ku na ki kam cha ki kam honor tin aga ti tu ek om ka wasi ge he a hana un hm ta ye da ku ke gul kham ku ka i wi si sing he ki kam ngo ring ge ti ge ngul ng ka he ku la khanu ene ba ki ing he mu go su ge at in aga ng yim go su ten si ku ge ga u khabi is to lang hm ta ka wasi ge a kham sung u das to lang ya tia tia ku ke Okabian M. Tuli geta vigilant hiyataki kawa he tuitu ya ngteni gi he ati ngantuki gana muka gulika si toa gingi kamangu ringi nga si tu giangulu nga yin he ku ahana mali ke chibisi ngang hong ting agan ka singa viko ma gi gengulu nga kawasi gi atamsong ka profensi ng achon ka si tu gita tuwa jala kawa hichi ka ngtuwa tani gan M. Takang aka gwarta viko mpanga ka oke national creole vultin ya gani kuna kwa si tuwa yung gana me ta ena waki statu ya ngeme chok o ke skukuza ya lanu sibesi ke mpumalanga kuna sigeti ke una nawasa ke hola ke kula khanung ka gi ka kutha ngeme ka wasi gi akham sung ge jipanda ka o ke hi sagin am rodni landela ena waki jingme se hanak ka sagin hola he waki nef mchocho ta gi da ku ke panga vi kwama ke konsiklo yunga ngeme aga Lani kuna, tan langi kuni sa ke kama ki watu isi sini, sestini ke yuli ngui. Ta kawahe si gehe ati atang kwe gang, tan langi ya sezi si ge ahana si pracha sa ta ya firi kaw si ge akam sung u si ge kanya sa, ta kai si ge akala tukwa ka, vige ngan hoa chit besi, ta hana sa ge kastikom. Lani kuna si, eskom an ngunda ke, Kerahan yang hana u kanut ia 70% ke ku berhin ia keren keraha kuna ke unit ini kawa sigi akam sungu kawa cike he wa unit dua ya he kagi terdo apangga tak kawa sigi akam sungu kan nika kawa cike he sigi sung he au jala ta gue cike he yin he ku ahana u kwa kawa si se kita ngunda ke pomba ya he ku a u kaka cibu si se kakeraha terdo ku hana uan ege unit ini ta amone kaiku a un hawen e takawsi gi akham sung kawachi ge he tuda ki thama khu ge khu ta du kang he uam khalung ga ga wuzla ki chusi ga kha kha tani si gi da akham sung ta kanini ka ki chusi ka e ga khon ko tani si gi tan ya ta ki ka kwa jala thama khu ta tani gi ta apang thama khu mu ko om sung ki kam ho si gan khona inda wa ki panich e kang he wa kam no si gani khuna tani si geta atu thama ko kang ge chi si ge oga di ga panga ta ka he yi hon hma na ang ge ga gani ka ang ge ku ber ya gani khuna ge ve ke chon es ko mu ke hana i ge kang u i da ge ngda ki vi ko ma ka ni ka ng i tu ta atin ag dang ta chi si jala ta kulang la ta kang ige apang thama ko moko om sing kar han ya diwiga tu duga hana uke ngul ngka kula chi ang thali gan em kayam gdam kun ikro si ngasi ke wala wa yin dura sam kun ke kontalim
1: Tama yalfo go tao fai fra mene tenki ex ka FMOC karahua. A bori yalfo rikwe tiye te ti trasa ka temurin ke te ten te mokham bambara ho. Nyeran tin di kwe ho shana ta. A ti am. Kuo ko takutak om koma ti am. Ngye tin kam eisa am. Pi tui te tin ka derbandi ki. Ta ngkun ya in tin se tak di kwe om. Polisana takano ngwarata kuna ngwarata ka kumasika peye ji tate ngwarata tete ngwarata te ngitresika tesan ti nga oji okati utek omkumshana ti nga tuitui henga kunga te ngin omba paraka kwen kuka kwarako ya hinti naki kunga ti donor da ima nina ko te tuitui tim anako te klon kwena aka te tui tui tinangwa aka te kiare tim provinces ki aka kuye mate a polisa na uka Robert ne chuanda nga tim ankara tia kwena hoi tim no anaki ingi u kwena takono shure kona ta permiri akwa jiruna tao si di atami intuli kama koro te ta ankara ta aki Siri hakun u kia inkara kutaku ya hai angushuka Tesan ditati kona ka tui tui inum Darba niki Iti khung ka agwim Nge tinkam ee chaki Ahwa tehinsana tim Kanakara tia tui tui kona kona Duo tewe anki omba para hakun ka Unka kara kutaku ya hai na U biesa khaiti ji Anasi kutaku tek omkoma tin Nutia na ayinko jitamaka Tek omkoma shana tin kham Ntuli anka te, tui tui hen hen, taa unkwen siri hakwena a, iye te koro iyo kwa gwim, no jawo tamaka yela provinsi ansiki, te hunka gwa kham. Kai ngwara tako tako chawo ki te hi, ng national career world te nisiki, takono stati anasi jachoro kukoko ji am, siku kuza ki, Ngwating ka siki mpumalanga o moronga ta siku tiko emuintim aki olesin si kawo kwim nungkaru kunga kwa kriye am Rodney Lendela takono kuye moronga karat ay kwa iti kwe a Kenneth Mokoko ta jaroko tako aki tehi ateti ateti no Yuli 2016 skam No, asai si mboronga ji aki tim, aji ki kam, sa ki hoi tim, no firi ji kuji hoi tim, iye te nkama di vye keski jeriku he, khabana ka tesan, jeriku he tesan ngwe. Bore si kheru hem, eskom a ka te, 70% nge kubar karen karakstasi hem, yenet yen, gaji kuji a ka te, akwana si kam, Cerik ari tadi ini dua kasuhan. Ada mungkin kaji kuana ham. Aki ni konuka anisai siji ini in suji kete di cerita tadi. No si ani jatuh saya sana tim. Kasi kat an karatia. Oji side vest lak ani tahun vestes anis jamu sana tim. Media kuna darana tinku berhem via kengen si om eskom si anis jana ana miye te si geji khuji keng karaka ha ayo sa khung hati bem no geji si uka ha ngung ki isa keng karaka ha tamaka anja sinu khung ji tingha kuna sikats irina kuna titakun tu bori he kam xkfm ki yene kam takono te stekhwana te komugwem

0: Hello, musunqa nghe Beyonce incamgimuli. Kule qomteke yalfika nga 43 minute ke konke radio XKA FM. Chimusi ola kita qomke ola ke khamye mge ga wa mqopuru khramni. Ixhage anghe at enqaqanqa chimusi ngire kwa jwe khamkhwe isaskarmise. Ke a program anke ikakwe mukuti gigiga kuihana wamge chimbusi nke kichwang. Kwam tege uli nkrem gita ag mkangwa mko program gigan muku giga sa aga kresi. Kantene a ngokan wa mke ula si uli mkwara ag mkangwa mko program muku giga sa kita na kaluto mke ula msinga mke ya chwang.
1: Mhakangwa kule machike XKA FM unat nseva mkage niyaka.
2: Teu tsirika gotsi teu kwendi no teu doji te anakotinka kaitsa msiki XKA FM siki.

0: Ya misa musung asi ingam ki muli wala kom tike tol fi kama yen mani tege kong ki radio XK FM si musing mula kita kom ki tini gigi gawa mko kasi program ya gya kom ki nation building ya program kakrisi kantini ang hokang wa mki si musing ki chuang mukukuin ali gawa mukuma ki kongki radio XKFM ntini atwisa mukuki kasa kanga kong wa ulang musa mgira sis tige semi cup tournament teni gita a gmikanga wa egi gang kama gesang kwa ki gaa satar daha datum 10 oktober zebra kambu kagita gya bola Mgita sung tige vipani mkang agi kang mkang e wa zebra sa blekwan sa fitika kumangang wala tini hungutu u 12 irim ta tuwede game awa salatiki sa cosmos sa kukla kweke 12 irim hungutu u 2 irim ta tuwede bola agi tag wa sandu si kambo Kwa magi awana speedo sa sengstas ya kukakwe kikokomang. Tini iri ta timusing meta mahakalatu chinam sa Sun City. Sa kukakwe to alfungungutu u tui iri ke sandusi kambu. Dari bola giangwang lagi china kambu kwa magi awana Masters Academy Sun City Boys ya kukakwe kukomang. In uling Wali magita atwisa muku giga wana sandusi si sing Brazil. Ya kuk aku ke 12 iri ke bola hangka gihe a ngwang e. Kakrisi gantini tagi aku nisam ke kanda kampus sing gita si tiki ke kampu ayah dri. Ta bola gita a ngwang e. Vanga bola zebra kampu. Tangnuya sandusi kampu. Tangnuya china kampu. Ta is the ronda si gita kula kwakam mitkwa nga kwa tuwe de ronda magita sing vini kautisen zebra sa blekwan se ge ki kukla kwe khamani gita nga wa china sa san city asang hali ng ta u san si kambu khawi speedo sa stars ang ge ki kukla kwe ay kong khamani chik gita nga wa san si sa Brazil Ta utina kambu magita wana salatiki sa kosmos ang gigin ayang akang di awana master sa city boys asang hali. Watige he bula gihe a ukwang e. Semifinal hige finals ntini akalatua sumanu minki kosmos ay kambu. Wa semi cup a tournament yang ntini kage ang e. Waka ang hege gami ki kong hema atwisa bunga muku giga kwe kwang hei wam. Simusi ng gita agun ang mga program ki gang gita asa fita. Tadura si bigra sa kwe program kina akalutuam ki mko ulang hims nga ang ki yachwang.
1: Nompa mayekisi wumtanami ukale waze wasa. Yengbusa ngonina.

0: ite nuni.
1: Wale ti kawo mutamiya gwe chan ka ta hoto mu ko ti. Anki kama ka na ai. Anki.
2: Ye kere ko ta.
1: Bo sna tre na ko ho be. Aben ba ye de hante. Antan ka ka gom sa nya mo.
2: Ye kamo go be. Ata ye ya gureta.
1: Kum ka gom ta.
3: Mama,
2: uta nga gom ta man to kani to.
1: We gom di na a ha ta gom ta.
2: Pero a nga nga para ti.
0: Tam de ba irim ka. Iye te ka tindiri.
4: Ambe.
2: To di khara no no kom iye. Ta jara jara.
1: Gom ha mu gom to ya ku to
2: ka. Uta chay mu khaya makate. Khaya makate. Khaya kya kwa.
0: De de ra ka.
1: Chai ko ni ta tin tin ta ni ho ga.
4: Mai.
1: Tin han no han mo ta sta mo ko ho ga.
4: Ti kyam sha
1: ka. Ta kyam tum kom e ma in ke ho ji
4: go ko ti. Ti kyam ko ti he ti borbor sha.
1: Ti u bi in ka paro at bi ko ko ko.
2: Ha to ma ke ko ra ba ta. Ta tin ta kyam sha ka ma ti.
4: E kyam ko ko mo ka ti ka he kyam sha ka ne ti doin ba to.
1: I'm going to go to the house.
2: Ti koko tama devi moko. Ya koko ti higom tama dikhare. Kavu.
1: Ini to atan te go tama tsheja kon gwa be an e ki boro na ha.
0: Kam ka khuruwa te ma ka ye ata e. E.
1: Ka ye ko ti ko.
2: Ka ta yo ti jamo ko. E. Kwa ma na.
0: E.
1: I'm going to go to the house.
5: Bebe itim sitama tya tsimula ke XK FM.
6: Ku mage ya tumu.
7: Eh, oka ja? Iya. Ku mage ya ke ti kosa ko sia kha sa kuma kula ke geke. Ya ke khula ke tsho. Come, go, hunt,

0: ni meram ta bura kai ma ta amma ko sa cha go ka sa cha ta kai ta kai ta kai ta kai ta kai ta o do tin zai ke ta kha gi dan ka ta tsai go ka ke kai ga da wan abba ta ne ta ti sa da wata gidawa mba u nga tu ti nga cha le ka ri a ha ga cha le ka ri a ga gu se ka hun cha go ka ka ta da wan ba da wa ko abba a papa ta ke mba Tamti con un suave tingo y tinga la chong, chong, tinga la chong. Young who say the chong, la chong, oka hum, chong, un ake chong, un ake chu. Tan moke, eh? A chong, a chirao, a wakakai. No second, that no go could have a suit like it, taki. No saying no chong, no saying no chong, no saying no chong. No saying no chong, taki, can't get a ticket, chu, un ake chu, un ake chu, un ake chu. Chukwu de ki tuan ke, ta chukwu de tuan ke, kaka tuan de su ta su agu. Taki ya, ka Mi chukwu de tuan, maka tu uga. Ha gwa ke chukwu ke, taki tu uga ke. Awe. Kama kwa nyona wa kwa aga ke. Di kasi ngay tsao, di ngay kwa aga ma kwa kwa ka. Ta ntua ta ke uta awe ka. Ka mtua agwe kwa ke, ngay tsao tsao mtia agwe ga ke. Ngole ka ke uwa ke ta gwe ho. Dawa dema. Dadam go tati ke khukhu tabu tati ke bunga tabu ke kham ke khukhu ke tati ke dode ma sapat ko sa tati o sa ogun o sa hadi to kha go tsho o khadi o nwa ke tsho tsho ko mon ta swa wa ke tsho ta tui dang ka ka nga ngi ka sa go ke wa ka sa go wa ka tsa kwa kho kho kho ndo ka tati ka nga ngi ka ta kama ke nga khoya kwa e tsa nga nga gong ke tui ka tsang ka ta ta ke ngoru ke ka kum e ta kan tsang ta kan tsang ta ngo ta ko ta ke mcha dile ko tsawa ndo aku kwa kum cha kwa kum ta kwa kha kha ta ko ke tsawa ndo ta ku gamu ta mi aku gamu ta kwa oke oke sumbi ndo mcha dile ko ikhawi mcha ke khai ta a mcha ke khai ta ku gamu ta a mi ko gamu he ke bungu ndo ko ndo ikhawi mcha ngo kum hare ta dile ko ke hey dog come check what dealer ko how ta kwe Taki amani ya kaya mtadela kwe mtadela kwe mtadela kwe chakula ke gwa ke ta guda wa achin liki sikanda akata kuma kula guda wa keta ke kwe kamta kan mini ta ke ka chao ka ta gamu to kin to kama ga de ka na chao ke ta to ke ka ba ba ke chu ta ke ko ba ba to mba chimu kama han khale ta ka ke ku ko mi ta ke gumi ta ke gungoi ke mi ta ke ta ke gumi ti ntong ta ta ba ko ta ke yes ma ko adawa ta ke o kama o kama ke o lo go se kama ke tsom kan ke tsando ama ngi ta ke mi tsong kan da kula ke ngiswe ntwa mi a nganga ama ni wa ta mi nga ta a ngusta a ngiswe ke mi tsoswang ka kwa ka ka gongwa ke tsho so kan da mi tsam na gongwa kan mo ngi ko ama ngi tutsa ke hu atake ama ti tang sia ti go ta ando ta ka tsang ngi ka ma tsam ka a ngi ta mjuma ti ka ka wa ke ma kar do ke ga ke khare kan do ke so kan da sa ha go ke sa ka ka go ke ka ta ka ka go ke kwara ke ta ke ma ke ka ma ti do ke ho ta ngi ta ke hu hi ga e ta go ka tsia ko ko ga ir ma ka ka ta ta ka ko ka ma ka ka ka
1: tsima ma tsa o tlham go go respect go tlatlae
0: a tsima ndo o tlham ke a respect a tu khu ti ka ka a ka ka a respect e
2: ba bom ba mayo ka ha ti tsene di kwa mainga ti swe sa se gu go go mte he ke tsete ke me ke tsa ga mte he ga mtswam sete ke tsete ga mkom se teno ga tsam sa tsa o di khaka ste ta go ntum ge ma go ha tsara ja o tswa te ndi ye am ge go ha ama tene ka ma gubusha ne ga ba go o tla mo se o ta ntwa mo gubusha ne go ha ya ga ntwa ma se ye tse tse mtwa o ka na am tswa ma se jama ne tse tse mtwa mo se ta ta tse tse mtwa mo se ta jama no tse tse swa de mai ka a ja a ti o shantse ata cha ya hata maha tim kuma cha ka beng te ku tim kuma khwe amunu to mo khwa ko acha atinqa tim kuma

0: anqada ke miyewo maqhamqa idole miyewo awe mqhamqa idole miyewo awe mqham dami idole miyewo awe mqham dami idole wa mi mashwanda a kokomunqoma dingsi dama tsigcina xa ngakhefa
1: barateti barateti baracam barateti go kuadgo baracam Kana kana koti gano khaji kwe kogune na khwate khaji kwe kogune na kuno khaji e ya khwae tswanseta dino kude mahaji tha kude mahaji tha kude manu kana tsante ta kuno am kude ma tuni kaye am twaisa try dem tamakhe kuti qoma ndundu mani ta tinku ta kuno am a Khaji unwate kam kudje mkhama anche. Khaji unwate no, khaji unwa khwatanu. Tua ma eya khwatanu nkashu. Tako no, mshwarare kwa kunwe ya ote. Ya oroku no, ako kwa yate. Hinkwe kwa matu wako ingi mtuwa. Kutuwa nga ata kana mtuwa ihomu. Na kingo tuwisare, kuto atuwa ngu. Khakwa tame khakwa kiri kiri kuya tsogore kiri kiri kui khobe tsaim khamatenga gwinu nja tsogwe gwinu ntanye kui khobe tsaim khamatenga anqeda iya tsaya nqa gobe he tsa tsa ona nki kana tsogoro gona ke kunwa gona a tsonji ya ko qare gona ui no tsa tana ko tse a tsiya go nqa ntse ya o a taye den wesen wa khakwa sara ko kanu ga mtsama nqa ya munwa Tunji ataka unwa taka yahu tuge maa. Kuge maa tunha tunha ya kano, kano, kaye, no mo, no giam. Tunha itama kano, kaye, no giam. Tawuna nitaki yate. Nde, nde, nde, kuge choro katebu itakweko. Nde giao no giao tebu. Ti giam no giao gwe. Tunha kano ato. Ndakwe mngwe mngwe mkoma nyama kwa. Tunga ataka nyo. Kama giam no. Giao kama nmu. Tunga giao no choma e. Tunga anja giam sa ngebi sena kwa. Akute si choro he. Giam sa hino choma e yaku. Ata kwa yata. Nya kwa ata kwa yata. Nde nde nde kute choro katebu itakweko. Nde giao no. Nde giam no giao gwe. Giao tebu, ti giam no giao gwe. Takono kung he, plani akwate, imtuam giam agwe te ti. Ti giao kai tranako timon, ti tring inke ima ateko, se unwako yato tama, triyato beki ima nyama kwata, triyate. Takono kung he, atade, wako nukano kame kai, kako kare kukuri nakono, kama giam no kung itama giam akai kwate, kung he mono, trema niku kwa iate. Ni mande go matagono se ya kuri kuri go ba e ke te ya ga tswa di kaunta ga khoga atamo wa go gerina go no thate thate no tsae ya go no mu aka ya go no ga mtswa ma giam no ga ha giam a tsae tsone tswa ma kuri o no mu e ma ko isa reta ona ataga ga ma khoga go ga mu mu ta go no o e ga ga mu wa be mo mtana go aten we sendi ya si aten nga te ke Mwisho. Ati nge mkomsi kude si choro en tayi iso mwatele. Tine, kude mchoro mse kaya kwa kutima bendema anza hamu wata. Hesa uyae. Gungwa maguya kete na hajide amu kude mchoro mse kanyima tata tate, tata tate, tata tate. Ima kiebi sena kwate. Hatwe. Takuno amu tuwa maguya teno hajigui kwate njikia kwate. Kwa kwa. Nkwa kwa nge maya kagwe titama. Daka tuka roko siya kutuka wakon. Nge kawe. Ako kawa ti ngati. Ako kuyako kuyako nga. Nge matuwa kwa ta nge maya nyate. Kwezi mu. Ati nkwa guigusa nako yane. Kuge choro asaba nako iya kwa ta kaya gunga kanata o. Gunga kanga mtanata. Gunga kanga mtanata nkwa tu. Hako tuwa, muwe mbeni ti nga om aho, kui hotama iya ta anwete, ke tuwa mtuwa, abeni ke guya hu, Munyi maxoxo adani xo akhi wanako wanako adini gaxwa ngusi gakyare xo adini masekanade ncithi akho xo kunwa igwine nakwa nguwa okatana ko pu gaxudi gajidi tsantsa kwangcwethiwa udosi yakho akatsarwa sinitatasa axhamadito nto ade yara akhi sexunga kho kyaham che te yaxunrwa akhi yada ada ninyayi tiheri okhae aya

0: Wala wa yin nige ex GFM yang he ahanam gen wami fadisto mangumbu. Purisa ke nor ka pun iya chong dige wana vala kawe he yang pun e wasiwa maluni. Municipal avi koma panga kaum ke sunrise ke de arkuna ta wale ngi dige wana ke mulai kampung e agni kuna ku ige panga. Ta wale ng kaw sige ang amakwaka ta tong kang ke wa ngo kang ke wa anglo bura unlo kang ke kunisa ta si ke kamakwa ke karating yung ta pulisa kang uyanak o Cheryl Ellers ang dagibig ko mapanggak o hing ta pulisa yung gagani kang ngi kikunhaya ta fesa ganini kang sige datin agang mo ko ang kamsung o ke malika is kya ke ya khe ma politika outcome ta president salo Ramaphosa an de king ama chibisi se ka he a wa yi he wa khnu tu ko mo ko gama boling ka ki ka ke kan ka kwa singwi ke ofun ya kan ko ge hanagan em ya an ta ki chibisi se ka ta a wa Tuduga kamsung u chusika u jala sungika tangku ika he u hofun e gai ko uzula ka nga vetu ngu to chusise si gya kamu ku pangam ka he president hana ko tangku ta yin he wa gorta vi ko matin ak ang ga hi vi ko mai ge da truta apanga mu ku o hunsun ke lagi kun sa kum cha ga ngi kun a chan ge tu tu yang sku ke gin no wa chi ko tsawa hi ge gulit ta yin he kulak khanu he gya Kuling kang ikamang ngoring ging ke Durban ke KwaZulu-Natal kunam. Ramaphosa taki hani ya ikang kui keng ya ka ihe ua yihe ku ahana mali kasi wuzala ka ujala u chi ging nganu kota polo chung kowa inwa ke ka kaisi tine ngotowa u ke putaji taba ke fresta di kunam. Ta ngalimang pulisa ke gani ka ihe ua KwaZulu-Natal kuna ta kesing he u Gening aga tia tia ko itu lo toko gi kun sa ke derban ya geni kuna ko ihi tui tui ka wasi gi akam sung u ka ngu ya kani dui he atin ang gi dan ta don iya tini ka wasi gi akam sung ku kam chang ke tong iya chang ke tui tui ang gi kun sa si ke tong na da ta stolang iya tia tia sini ku gi da ku ke okawim chung aga cha ho tum ni si ke ngi tua da ta pulisa ka ni ka igi da pangga kama kui ki gani ka amku sing to ka khani chinme diu ka kunisam ati gani ne ka unji thot in ne khan tini ski ngai da gim am ki chin ka gau kawa he na waki ka kun ngum da am ikorosi automobile association ki sit africa he wa a a ta palesu khatik ang he wa moholin ka ga ge vegan ya chan ge ngi panga yi ka kon ngam tak a ki ka he chibisi ge khako e ki central energy fuzi ya gani khuna ta chibisi ka du ka click dui ka wasi ge atram sung u ka ya ku fe frandi ki kanalitr ke petroli ka ngwe mo ji ge khiga a chowa ta a a a yin ngau ya he wa bobi ta ma hoi de ku lagin ya kem ge dam kun ni torasi ma si ge wala awa duwe msam kun ki khudam Pesi bising ke podcast tru ngumeng ngato orange a ya ohe asan nga hinewa ke katrisim xka fm ke vegan ya chon asa morsani ke yi echi ke boriku tachi ke navike ya chon atani asa kawisi si ke moriki kayan kalukule ko anghi agia asa thun ke sbc num ke podcast sbcnews.com akon ya ki kanak sam
1: sbc tru bori he podcast swegwe te isanete bori ji an ke itao kom kuiji no tia shwe hojin vieke o ki tete morsani he em o boriku ta hono vieke khiri o ki hun nsen ke heki kha ha ki tete kha o bori he e tru ki sabc.com kha a ki hetam shwe ma gwin

0: tsamete mona ke se go ntse se ka ga ire am ta go tswa go nna a minute a xka fm se ke nna te o programme teng e ka o se ke ya o pa le te he mo ni eta no mo ni e a te ka go te ke ke ke ke na ra do a no ba mara ga o e khoe mo ni se programme a te go ku tsa ti ya fta ka punda ta go ntse ja o tswa te zelita mahongo ta ngesikade ngwa ngesikicece ngo program nje ngeta kuqo kwako kungu nyamkara tecece kuborete ankade ba sinu kana kuteqo mkhwena sobeto ke khana wa kwatse ngorum a de gombere wa se department de balance sa kusuka kuti Orlando ke ana akaku roti ho ya khana ste ko khu kota tete ngo anga o se ambere wa de ko khawo de khu a ke yang santati ke stam kara komo go si ataha ku te te a te ti balance sa kanga o siki a ki ni tu a ki an tan ka kwa ko ya ku ga ki go ambre wa ki tham ji go khae ta ti an khona ti ala ni ki ala ko te ni mo ki ti a ambre wa e ko de ha ki ni o sta ku ko ki ataha ku te te desnati on te se ku te te ku ro ku ki se kwa zulu na ta su department de open bar verke ta ho infrastructure ko e ga nau ale ko wa ko o ke tsa tano wa ka san o di tham ga o se ni mo fati a ke di a ke nge se ga bu a ta mo go pasang di ga go mo a ta mo go pa ko ja o ka san ga subuna ga anka o se ke si ti ko a na a ka ka ti tibe in te se ko khwedam bo ne ke ti
1: lo en ke 9 minute ke xk em tomola ke khamyam ke tgo mme ng hi onolo ke tawe ta bunga yi hi ko mme ke tse le ke e ko ma hm ate wala m mo tsa khama ko e a di tlhoi hi tla tsong ka yesi go mme ke mme ng hi onolo ke tawe a mme se le tlo hongo ke ke ya fta ka punda mme ng hi onolo ke tawe tsa tsong ka m e go tam e ke khoi hi khola so we to ga ne khona tlhai hona o bele wa hm ya ng o di par ko mndi m ya benelan sasake ki kawi ki Orlando gani khuna i khaje khoy ki gundwi ta ki wan ko i gi ki satu hulu galoka unsun ka o hun am ta ka machu kan tena sam sigya i ta ki benelan sasake gani khuna ki i bele wan ko sun ti khagi ka kama gani ga u gama gani gi hun ke koi to ka ti satu pa pelong ka su khasai ke kabe khagi us ka gani khuna khawe tu tu itene ki giam mm ai fasi gani khuna masa kuzulu natal ki ga department di di open bar vi komi ki ko sing hi ki chi ki ga ko ke ku misala ma ko khu portal ya ngi si di ni ha ka ngi a oa lugalo ki ka tisa tu ka uzala o ka wa ki ka ha oa statu ki ka a ki chi kwa ai pale ki ngo ki ka ma ni ga o ha mu ko khama chi kwa ka ngi tang gi u hi su ka uzala ka ki chi ki ya tisa ki ni chi chi ni takang hewala o atwi irma samhmi ng hiyak pidambuin.

kam he x ka fm ki dubi e amo ho kam ngi he ti tagone dwe iri bori he komsha bori dwe iri kwe tiye ti ti stresso katembo no tim bamba ka ti ha tete tena am polisha na nuart kapuki si orota khau a ki tungkai no 7 million disiri oka si di manespale ki jawok na sunrise ki de arka ana teji khau si orota a ki ana te kutako mali kampta ki te ki ste jarota ikam te di khau ng a ya vai nu akuri jau kai anglo bura orlog kam tiko kratik e ki ngiau yin polisio oka a ka te kwe an sero elders ngā te jau kwe an am anga o shiki te kon polisio na a karata nga o kwen am takwata no a ki sesa se kwe ngkaisi ka nyamo kwata munsha maki kwara hiri karita Presiden de Masaro Ramaphosa nga te kwehe a ki ngi khushi uchaka kahem tuka cha kunga te kwe cha ya kutako kuwa kachi uko ngka kwen tisi uko ichao shu kanya he anja miye tewe khana shubi tita uofuma am ama nga te kunga te a ki khana anja sinu emusha kuichao hengi hem go kuntishunila uofuma kuichao go tatini tamaha akwa na presidente mamiye te aki ata ini tamaha kaide ngingie ti tam e saki aku an te tim omba para kunisheta te aku kui tim tuka tuara kuyahin tin setem Darabandi ki KwaZulu Natal o Ramaphosa ya kutaku ya aki ya karata adam si esere khakwena takhunu ni afabriki priyek je kuka denam pu jachama askisipu cha dicabaki fristati o anaki amaya ata karatam Polisha na nga te kwa jilu na tao siki ankaratia nga uji anchuchu no derabandi aki emoti derabandi ki maa nga uji ki kuchuchu jiti rekaritam no tin dehutu kai angye ti kam ee saki tuwi ti no ankaratia stora kai jita maka komkomiti khaam kam di ngu a karut ubi tim no kom kara polisha na akasi yoka ta te ma te ansha na tin ho ji u tu he en tse si ka ni khen tin di khwe ho i tim a ti a ku ku ta ku te kom kom ti am e borisi u khiri u hem automobile association kuna south africa ki a takri tenam Kuye di presi di kau amkua anyebiya kesiki te gue tami te em ana doa tebe mboronga katim kai khana mungati nge central energy fonsiu anisiokam anka shui sana tim no fai fanandi oka iye di shui sana ko petro siye tim a kuna di o am bobi arama khwede aji antasura matim Bori kuhe kama driye kama XKFMO takono testi khawana teko mogwemu.

unaritensia bank o he ta khono nya ga fm tsa maqesa ka temone te ke 3 ka mokota o 640 minute te se go tao ja o kara khwana 14 gum 14 minute se go tao te ke e ya go ha si ya go tao ka fere ire e ka disa ne fere ire ka ma go tao khama go tsamje te tsa ntse o ne se ke ntla e kutse ka twa go ne ka e go go jiti do tete wana na se go tao 6 ire ka ke a go go ne 6 ire se ka uruti Mamelodi Sundowns no Orlando Pirates ta MTN 8 ta cite se khuri o e kopi mang e se ka chikwa de ne ka e ga de Spanish we se ka kopi mce ukho a suya go ajite mo ten rado so ani so okate o uince ka e kutso i ke jite borasi ka twa go borasi go tao kherina go no so mka e kutse tete go tao xa e kutswa go.

107 o heta khono nyege FM ke mona teke tsam khamene te sekwetao e ya go afir ire sekwetao ka tisan ne fir ire tsama go ta go kungwa go tsam jiti ncana dang e sika tetwa go ta o temuno meniar no meye from konkwesa ta te ceceta kona temuno ncikuri sike 5 december cewo kweta o anse hete sena gon akona ngiye ti tswa kure jike na ta e kara akeng e hete sena hireta te nga kara kyare ka sanqete ona na ti do ti shoko tsuno 5 je tsuwa de kwagate se khirina xa e tswa go ta gono 5 ke xhama go xa e kwe te gwe e kweta o ha tswa ga te borasike ke go jise kweta o ke a go gona gona mo ga tinde jamana te e gate

onertensia ban o he ta khono nya kha fm de a div general te tsane kha o de ne te a ka te thandaza ne 15 khamenite te moni se go ta o te ki e ya kha se go ta ko 5 ire ka ti sam ne te renard kula be ka punda tsantsone sa ke tsamtse am tonde qwete ha tswa ne te mu koroko se a tswa kuri na te kya resina tenteng am te ke kere hane ti dwati december mkiti ga tsau ko ti kwa nde kure kwe no ba kure kwe ata kunkwesa sure sekin ngo te ak etere ma ti di tsam angu koro ita tim ngi kure se ti dwati tsana yama ku ibre ga abasi ya go sahia tim ne ngi go ite ki iya go te kuri na kuri go ta akwana tsika te abasi go tao ana go no te usure te ke tsam tsika te qom ta tim ikan eti duote te ukwere te kebori na kui kumwa kukunwa taasi yata makakri ya te kopi aguyetaya ya kwa te tuwe nbori jikuiji te kumwa konte ikan uye siyo kwe tao kareti na kwe tao kwe te siyo kwe te ukejika muwati ni cha muwati kamjika cha koro kwe te ukwana antuwe nkwa inyama kwa te hinya te kukwesa suri siki iti o te kun te kwere huti te kum te cheche te utwana a arona hove na kwe tau nge kia u dawe kuu na kwe tau tia tuwe nukuzi akhanasi ya kwe tau kaya kukwana nge nukwana kwa ata kia hati akwana mburo ate kwerena mate utwana kana kwe tau tuwe nukwesi kaya kukwata aji te unge kau juo ike jine nga waka mapau ni te anisoka te munu bora ise kuma kwata na bora juo pende jitamati wote kwa kaya ni tete kwe tau aji anka kwa gun akwana ji tiwa ni soka ti garaka gwe hiti yote kwa ukwadek ekhate tana siya kwe tau seis ire kanti tan uruti Orlando Parichi no Mamelodi Sundown si ta khasawe wing isika kakusa hiyengwe antwendi bora te kwa wata kaya kutwasa.

0: unertensia wenko heta khono niege FM metsamatsaiska te monoteki 5.5 xa mokota 5.5 tsa minute nge khwane ti Reinhard Kulabi ka punda tsantsone sa kye mapontse a tetwa hati u anisoka 22 atane yakwe tawe gheria te ti xa kwe doctor mjito radio soka yakaraji tsan onyo kara tsone sa kye ne ti gheria ti tsamsika tik a orokwe tawe jara kwe sport khwena oka ti duete ena kwe yakwe tawe nxe borase wokrisen sa hiengwe kaisintsa kungxwa kwe tani timi yakwe eya gote xa eku tano sport khwena o seusike toti xhate
1: fare wetsa ka nthla kholo mo ureng eno barati baladedi ba Orlando
2: ya me da khang mbonga qameke tsimbo ame xatane sweded am somola ke xhamnya nga sportiwa msinqala bola wa bola MTN ID a manisula sim sonkwansi ke akwa bola a Moses Mabida a kampu dam kwingi xhamakwe ke Orlando Pirates ya tempuni ke ali khang ya 2015-20 atitsi ke season 20 awa ke championi da msoma Mamelodi Sundowns a CAF championi atiki ka ke kwaqom ke kwanda msingang gavi panitsa tamke itutru ghanga ba jungging sa bola e maqageta ni atama mka emkwinqi khama khweke kumuti kumuti wa kopo mdzusa maqagu kumuti ta onxawa ncawa ke vindu wa mhale ka wa ka nha asi gqaba kumuti acaba ke qala qinchumka nda idiba qale gqaba igquma igeta asika mancaba dzuke qala bhola ncumxhama khoya e
3: bamba bamba excave ma cecetela yo ka 107 o ta hono ni ga skite mono tsamase ko ya go borate cece ka khoya te mono kamete kiseko ya kwa bora si ceca ka khoetse ska tebono seko sei foi foi kamo ko 750 communities yo khan 3 minutes yo kha sei sen ke din bora ya moko ku te ceca sa tsan kara ke bora nka ska tebono ntwa kae kwa te MTN 8 final ta anka ku te kuriwe ntwa kae ku sa ma kopi he gu ye gore ta ceku ceku tebono ntwa seko kae kwa tan Mamelodi Sundowns in Orlando Paris ta ka uspane sa kuisa ne bora do ne ku kwa te Moses Mabida stadium takritem kaparem ke sore Moses Mabida takritem kaparem ka bora akaka ku yote kekre kom sano bora temono kam spani sayuka anseko abase kha hota to kam kad yo ka ha to rado ze khole x cafe ko 137 o ta hono ne kha kina bora kekre an kara kye de atek khase ke pizza bengwa 11 ma no no tania the lady of the house sweat at ka ku kam to ke bora nyammo ko sika o ka o de khere ko ha te sika ko sa ne bora temona be ko kha nien ta tek sino kauka minute tego aminite sukrino na khoro i penalty se tego kha kwana nge khuri o final ta mi the winner na ko tsupane twa that yad tek ha ho tsamano ku sa kha kam to jara salete tek gege mporonga ha no kai kam jara tek studio sika kyare kara khono kha bana ka tsakara khono tek kyare sano ko ai ko sayi

0: Bra ke te bolo ka se ko nyam tlo go kwa ka o ski parets kom ka hana ke matshebundu wa te bo go mo kwena ke te mo tshebundu wa bra te ki kwa nam kha get bolo ga tsi ta mano te se ko do na tlo go ka itsa kunsa tsam spane sa ke se ko ka go ta bora de khuri ko ke te komo kwa final ta a ka kuite Sandals kwa dia ke te mo jam bora ka o nwana nwa tsa Sandals ko jam sa ke avasi go ha Bora turu takete mon matuludi. Chawe ki kaska pares koma bora guya kai kai pasia ha. Ngai za bora sio kwa kite mon chawe ki kiare kara pares koma. Kai kai te mon to charo na ki te mon sandals koma iye kiare kara ha. Longu aki te mono paras koma bora oko ka oki tanka nga tika kiare kara hui ha. Tika bora kiare sana aki te mono kai kai kongwa nga jama pasi kwa longu si oro kwa. Bora te mono go si kan iye te mono go kom kisi a koma ave Ronwen Williams aki te mono bora se kia vana kwa ha. Williams aki te mono bora kia vana ha. Williams gona mga bora te kwa ki te mono. Tongwana ya tsabora ke te mo Williams ga mo khara go ha kai se ka bora kharo e taki te mo Sandals ko ya kare kara pare ko mo se kwa kwa tsika za bora kare kara ke te mo tsas ka tsangwana nga ya ha kai ke bora ke ma chebi na nge kara go ha ye kare kara tsika ko ma ke te mo Sandals ko tsangwana nga ya pare ko se kwa ka o ke kan kwa te mo re mi bora kare kara ka o ke kan kara tsika si yo kwa ku kwa ke te mo ma kare kara go khom ka ki bora uwe Paris kwam go kuma ki te mo khamta ma bora ya e ko de khora kho kai si ka bora ki ma te te khora te mo kam beza ki are ka de sandals kuma ka kwa ngaza bora a vre kha paris kuma ya ku kara kho ka o ki kan kan sandals kuma kam beza ki are kara kho ki te mo bora paris kwa ki khabana si ya ha paris kwa se kai khora ta bora ma za ku ngo khulu kha ka wa khulu si Sandals kwa kai ka bora ka ro kwa ki te mon ka ngwa na tsa dang kwa ka se ko kwa boxi ki ka ka kwa ki ho ko nge se te ye ko pares ko ma ki se ko ha pares ko ta ma kai ka ho kwa ki bora te mon bora gwe kwa tsere te si bili bili kai kai pa se kwa boxi ki ma te mon so ma na ki wong Sandals ko ye ka ho ra butuma ki te mon bora so ma si o sa ya ye ka ho ra ki te mon Sandals koma ko yanki nga khoro e bora te mona Paris ko kho kona kona Paris ko kho na te kara ko tsau ka go so mona ki te mona bora ntsa on kara pas kwa se guye ko nge sa yano ye tla khora Sandals koma bora ki te mona tla kwa tonga na za ke te mona tokho ya ke na khore ke bra o kha ke khuto ke ke ko mate kara ko zao ka gore parets ko di ko na ke te mona tsi isa bra te kha dion hoto hoto bra te mona ti kha go si ka sandals ko mon ti ya ka o ki parets ko ba ke te mona ka bra o kha ka o ka o ka ka ka o za bra ke are kara ke kha te mona kai si ka te te khore ko ha sandals bra kai ka ti e ka khore kha parets ko di Kongwana nga tsa bora tshe kwa ke temo ka o ke kare ka. Ka o ke bora ku o ko sia tshe ka khamana ke are kara go ha. Sendro ga tla ke tsa ka bora ha ke temo no tshe ka ke are ka te. Kongwana nga tsa pa tshe kwa ke temo no paro tshe kwa tshe ka sika siema. Siema ke temo no bora ya yo kwa. Siema ga o ka ma ke khama ka go re sandals kwa bora ka e ka ye kwa. Leona ke temo no bora kwa te. Matthews Matthews kom kara awa parents kom ki bora khera kampetsa kyare kara kho ha bata bora temo ka ipo ke kanwa na ya ngugu ma pass ye kho ha bora mi bora ke kho ki temo cha o ki chan kho kai ke pass ye kho parents kom box o ki chan kho de ke ye kho ta tsika kho a ko tan kho ta ki kwa na kho ta bora ki temo double tank ki kho Parez como goi ki tuya tama temo no bora ta ki kara butuma ki temo no a de butuma khubi khubi de tama stan khara kwa ki temo no bora ya tama no bora Doug Clara. Boraki, Tamanataki Clara. Yam Takuya Kayaha, Bora, Tamanatan Karakoma, the Kuru, and now copy C. Kriku, Mal Kopia Guyagore, MTN 8, Wafa Wafa, final and Kosego, Kakoha Kuru. Marco Pepe, your coach, I got a cake up right there. John Hotel, we are about right there. And I work a passy. I get a little time like the Sundowns come to your server. I will get a carapace. I can't eat a barrage. You can get a little Sandos, Papa Marco, Leon. There you are. I get a cup. Sandows come to the car for the Chicago. I tell you this, help him to a part Sandows come out, get him on the top one lines, huh? Sandows come out, help him to a get him on the top one lines, huh? I tell you this, help him to a get him on the Moremi. Moremi, help him to a naki, but do not die, huh? But I can come out of the place, I get him on the top one, winky, it's a Sandows go out. Na go go ke bora Sandows ba dia ka nga nga eta. O primo di ba ke te bora ti. Ba tulu di te mama bora ko ka gore. Ka nga no ke tsaki te mo bora ang ba o go ha. Ko ka tsaki te mo bora ma a ba si ete. Di ba bora ke ko ka ra go ka o di bona Sandows ko ti eta. Tipo Hopo Quenna. Sandows gonna throw it and the top of the parity. Moses Mabida Kiboraki, German Cossier, but I have a one there about it. She had the top of Kiboranko, I have a don't come down to Okeri Odeki, Keri Omuya, Kiboraki, German Tangon, Liza Koka, Kapeta and Yeka, Leon Iazaka, Toka Kuman Yekano, Quenna Kiyekana. Aye kamati tanko ngena ngabane tsika khombre ge tika ke te mo mukwena ti kweko bora nta konda jinga tsangara Sandows kwa kuiga ka se ka tre go akite mo Leon bora khere na ya ba dulu di top ka nge kara na ke te mo mukwena bora ie kana ha Sandows kwa se kuiga ka ka tre go akka te mo 1-0 MTN 8 final kuri on kwa se go tsaya kwa kwa kopie magu ye gore bora sendro na kwa ki te mona tsa ka Sandows kwa tsika ke ha 80 ye ka gore kwa tsika khoma yambora ki te mona se ko tsara kwa yambora tsara kwa ki te mona o ki eng tao yo kwa parets kwa bora tsa e khoma ta mona ga sa ne kham jo kwa kwa de ho hiye go khama ana go ya go tsa kham jo kwa ho hiye go ta khama a a kwa ka khama khuro go be ka ipota kwa ya mo go ka o ta kho ya ki mo go ka na ta yo go ka kwasi o gore Sandows se ka tere go ha pare tsho a ki te mo kampion ka mo kopie foi go tlo a go ka ra se go wina na hoti mezika e go ha ka go yo gore Sandows se khara gore Sandows go a ga ora li ga wina na go ne ga ka go Sandows ke a di kamka pare tsho khara na dire pare tsho go a go ka ra nwe wina na ta hano Sandows se khara gore a te karabora chemono ko ko ko santes ka liha Sandows ko ka san parets ko khwara na tiro mtn 8 parets ko ka Sandows khwara gore a te yo ko ngwe is ka te tere ko kom sa bora te mono seis ka ko nyam tho ko ha kom kara ko bora ka ki kam pensa a gro ko Sandows ko ame ai za bora ara ko ki ko kwa de parets ko tsak tam ha kyare kara ko go kom ka bora kokom ka ki te mon bora kya re kara kokom ka ki te mon bora kya pa na kwa Ronwell Williams Williams aki jemun borai kiavana Williams jauka demaki borai khaman iyogur.
1: Ya kama sukwasa namsi awanda pareti tana zero damsempola tuifa kakangdang Orlando pareti kuipola da galini ati pola kikwa kwamke kwa inguara kapwe watu to chat and not color the Kutivara Tanga, then I get a parity polic to work in Nepola, Pipani Kutivara Tai Kipa, Sipo Chaining, and what Ankalitic, what a glorious in the lane. I take a polaki quam kiqua empty night, do or die. I take a coupon young Yamuda. Fasitin, I'm singing to what you sang, Nigga to a Kukumu team. So Pipani Tasang to get a polite tour. I'm getting some Susan on change week. I'm up again. Licha them some did the egg that girl go a parity get a goa. I'm so parity how we get in week. I'm up again empty and coupo. I'm not allow a market and a quacko. In but then I get a quota on a witch or dig a market and a quacko. I'm getting a bola. Quick come aqua, quick come aqua, quick come aqua at a pola get quacko. Cause I put you at one of us sitting. Matulodi at any get away. Could you have a car Williams? Mistake, what I could do at a passing and money, and they come up with a keeping me. So, what's a la Bavana? So, I'll bring more deeper. I tell Polaki Quacon, get what I'm saying, could you at a Marcelo Alente? I can't put you at a Tapelo Morena. I get a summon of Zalaco Pola and Polatum get a drink come up with a Polaki Quacon, Kiwa. See what I cut Kabang or the Hodama. Can't hold a cat, what I'm saying, Morena. Se refa a kuminga ndani kete asanti kama kete na kwa kwa mure na kujila zangu matuludi kete kujila ziga sumure na taka kwa andam nage mure na kujila zii. Matuludi agede kujila waya. Yeah, okay. I think a polar key quack one key corner Macala, the Sagama kit and a quack one ref. Get it from them some cutting, Kaku ref, Akton, what's Hatti. I'm not glad that I get at what a polar key quack one, Tilly Chapani, Tingana, and Germany. I take polar key quack one, you want a Germany, good you polar one, and I think like to work on your poly get a Simonuzella corporal and some polatanicate. Germany, Germany. Kuti vara tuwa kale ati pola ke kwa kwa koza kuti vada kuna pasi nga matuliti ati rafala nga pola tunga visinga kuti vada kukunga maselo alinti ya kuti vada nkuneka murena kuti vada kata maselo alinti akira samini uzela kwa pola kwa abada kuti vada kuna hana chingi ati aniketa uzela kuti vada kaa nunu akuti vada kwa kuna pasi chingi ati pola ke kwa kwa mkio kwa da msa mpola kira kwa kwa kama kwa tikuku wa kami kwa vati nga na tashrek mefuse uzela pola kuti vada kukunga nunu kira kwatate pola ke kwa kwa nunu ajeda wikinga pola da pola wa nga kletza waka sipo chede agwada kawsini nunu santos ang wade kambane shima hawi kira kuba zala kuli kuti kwa kwa kama kwe tani akutiwa da kuna pasi nga shibishi ni defenda kwa matunga kwa kutiwa da kwa ikipa kipa kutiwa da kuna pasi chinga shima eka wakala da msini. A country may few states, they are simple like a quam, you want some matana get away to what you pull. The Kakalagas of Palama gets and a quam gets in Bompola to Kamakoyan, going, hey, Kamakoya or Lando Parating, I support a cinema code as Kalang and Nova Sandom's supporter. He gets on to Gisson Sadi, Gisson to Gisson Sada Polatic, Adasin Kaki, Kasi Atikaba Kabada. Kati kumate pola kie kwa kwa demse kati waka amsinkavi sate kundi watani kida pareti pola ulano pareti akali tuwa kumwe pola pola tingana kubali nikuna akubinga wakida wintumne kakia atani kietewa mbutuma ate pola kie kwa kwa mkie kwa pareti asu tabata kutivara kwa defender shima agere kukwa tae watu nga ate mbrigida kwenye nga pola kia ulida pola tingkede kama kwe ikaw hoto kide kaka waka wala kulu ati kie pola kie kwa kwa vipani kao di numero a pepe ati pola ke kwa kwa mke kwa msin pola kama kwa ng vipani tasa ngede kama kwa dekati ya kwa ke final ya ya kukumuti ya ngede nga vyundu da watu da msin nunu kutivara kwa ngele tika chala kasa pola makieta na kwa kwa da msin sana msikeda kali tingana obri modiba akira samunuzela kwa pola obri modiba atena walala
0: Baki, Timon, and Dangwan, Coco, Seco, Saha, Mabeladi, Sundowns, Gore. Chicago, Jalana, Hawaii, Yakaran, Gote, Yokobora, Yokotan, Corano, Coco, Kubora, my 80 Kara, Tapelo Morena, Morena, Borao, Hakabar, Gong, Yan Bora, Kabak, Terago, Kara. Bora kama tie ka kama go ka yana khoya pisa kya te ka piro kama bande ko kam gire bora kama penalty ji nyam me ti ta hne te ka bora kam ki thu ko chi ana ma bora si tin kam go kon ti tera chipo china ki demo paris ko pin pin ko ha go tbe en ko se ko am ka na ko chans ka ko na te mun sandas ko kwa tanwa ni laiza Onaki temon moti bak iyo kwa bora go eta kwa naki kampeta sandals kwa to bora chonga ngaza ngien kapana suku kara kwa kitika kwa temon paras kwa iyo kaho kwa naki temon bora si ora ngwa ngaza mkwa na pasi ya ha chonga ngaza kya re kara ki temon bora pasi ya kwa chonga ngaza kwa na bora kwa kwa siyo kwa ha matuludi kaiza bora ngakura kwa ki temon matuludi kya kwa kawe ki kaa kara kwa ha Benza Paris Komska Kombora Ua Katuzengeka Sandals Komoko Alende Alende Bora Kiare Karatika Zapas Bukuna Kwadna Wena Bora Tia Kota Kwantwad Kaya Kama Kopasia Sikasika Bora Kokos Yoko Kokon Zaki Timon Gokom Kakiare Kite Williams and Kabora Sioko Kitimon Ronwen Williams Williams Kakwan Laza Bora Kakora Kaki Tanka Alende Alende kaiza bora kianga ri gona mkha ha ka nga nga ya pasia ha ei kaiza ndaus kwa bora akoro kwa ki tebun de leon kwete ha kwa ki gona mkha cha kuku kuku ri bora cha ka go boxi ki kana kwa chema ki tebun bora ka go akora ha bora ki tebun cha alu khubi khubi kwa alu Kapiro Komaki Ankar Boraka Nahu Boraka Maka Karafata Sandas Komaki Komaki Mahubi Kubina Paras Konako Kabora Temu Kaisi Kaisa Bora say a Kota Oka Rohan Freka Temunu Ora ka o ka ro han tre ka ki te mo ke ja ku da ke ha ha Sandals ko ka be ja kya re ka pa ras ko ka ngwa ngwa ja ka be ja ku ba ke ja nge ka ra ho ha bo tu ma cha bu ngo ka ki te mo pa ras ko ma cha bu ngo ka pi ro ko mo e ka ra ho ha si e ben to na ki tre ka te mo ni te se si yo ka bo ka ku sandals ko in pa ras 0 Tui ka sandals ko se ko amo kana ko ada parrots ko out out. Tengwa nga da bora aki te bolo kawa to nga ko ko ko muka sa apa se te. Parrots ko mo ko muka sa apa se te bora tengwa nga eza. Apiro ko mo e kara ko aki te bolo apa se ko mo ko body. Boko bodi aki te bolo bora ko muka da bora ko muka ra ko chawe bi kampeza sandals ko ka ho parets ko tui ko chika sika dia bora ho ei ke ka ho boxi o ke bo ka pas ya ko ku sa sa ta ki te bolo si bisi kapten ma si bisi aki te bolo ka tra ho ta zara te ku to ka ma zara na mo ke ku ka tsantsa mutuma ho ko bora ko ka ra ha Botuma oko bora ke khom karan si bis sa Sandals ko kwa ke a te suye ma khoma ka piro khoma aisi kam khoma ha vere aisi kam khoma ha vere ka kwa ayo sa sa bora pas ko hu ta mo di bang ka kara pares ko bora o kwa ka ki tes ka ha chika chika si bis ko ngwa ngwa ta bora nge kara si bili bil ei ta bora pas ko ha Aisi kambutuma bora o kwa ki temo ko ngwa ngaza wana kambutuma ya yo kwa bora ki ke ko ma kya re kara tsika tsika bora pa se kwa kawe kitanga ra go ya tse mona Paris go bora engwa nna tse ga ke tse mona hoto go tsala go ye go ha ke go bora mi awa nge mi san tsala go sanda go se fa kongwa nna tsa ke tse mona morena tapelo morena kai ka bora a go go a ke tse mona leon kwate go kom tsa bora man ke kra go tsaine ya yo go jawe go pasa ha Sanda squad is here, market of Tanga Naja Sikara Avana, here must say, Hakake Boraki Timun. Aizan Gay, Hakasanda, Kumako, Tamaka, and Gay Koraka, Tarasika Borapasia, Sanda Squasia, Hamakuna, Kuna Tanga Naja Pasia, Paras from Karago, San Borak, Ia Karaka, Kuman Naja Hora Boraki Timun Bata, Bata Kalaka Boraka, Karaki Timun, Paras Kadim Bata, and Gay on the Kuma Winkasika. Abira ko mang khao ko mo suye ko khandrib bata ki anga de borai ko kaya kha pas mu ko abira ko mang khao ko sama ku ko sa ta ne mam ki ku ne khate khama em kha kai ku sa nabe am jao ka khama jao ti bata ma ku ra ki te mon ka piro ko mang khao ko madrembe suye Lain pakai kue sandal kau kaisa tambah pakai cemur kaisa masih kau merenati kau cakap kau berasi orang kau sebisa aku kau aku tak boleh kubaca tak mengenai apa sih awak sama kue kau boran untuk mak kue aku kerana apa sih ha berasi arah kau kita pun jambora kita mulu sandal kau jam sabora kita mulu. Borai jam macam aku yang kita berdua paras kau, cakap si kah, kalau di paras kau borai cakap je. Sadar kau sih, kau kita berdua cakap itu borai. Kau ini pas kau kita berdua lion kue, kita berdua juga punya pas kau berdua. Kau yang kau awak, kau di kau kau macam apa kau? Oh, sopan kau macam ni ke? Awak pas kau borai macam. Khara ko ten mo tama leon tan khara ko ama somara go ko ma tum tum du be tum du ski bora tere ko somara go ko ma tum ka ma go ko ma wana sana ko ska mo tlo ho sipo tsaine a ka ga ba somo ka ba fana ba fana ka ku nda tibe ga ma a go tse hino ka ye ka ku ta te leon ta ma ka de de ga ne bora ga mo se ka ka ho ro ho de puse Saya dekat kita mula khamar mak cara kau ya kita ye dekat Leon. Kena kita mula kau sandal kau cuma dengan aja. Kau yang kita orang tuanya kau kau kita mula. Iya kau yang borang gos kita kamen kapiro kau mak eh cara kau ta. Teruk kau kita yang kapiro kau mua borongan eh cara kau ta. Eh cara kau ta kita mula kapiro kau mendi kau je ha. Sandals club number 12 makie temun ta kayete ye khama kayete ki temun khama ta tukara ta manu khuma bora an ta ta nu tawa ta tukara ta ma botu ma kham ta ba ku fa bora ku ta tika ko sio ha ta ku bora ta kara ku ha sandals ko se ko botu ba kay ka bora agro ko ta manu sandals ko hambe ak tika ko makie temun paras ko ma bora ofa number 6 ma siema Bora kiare kama chika zake mo na pasa chibili bil bora ki tamu kia o karaka chibili bil ve slep bora chawe chaka karaka tamu a ko dion chawe to hoto ya yo kamala bora chawe chaku karaka hoto kai ka chin sandas ko kiare karaka sandas ko di chawe ko Matthews bora ko kwa ki tere di kiare karaka chika zapa chia chawe ko mukwenda chika bora tamu kiare karaka Jika kau mencungkan naya jambor apa sih kau macut? Kau kau lembra cangkra ki morena. Siapa paras kau beraki jambor kau tak yang kau di moremi kau di cangkra kau? Tak jambor apa sih kau mencuba kerambata ya kau ambata kau jengye kau. Kau nak kerambata ha? Jauh kau siaya ya kau ke show me your number. Jumjor esokan jemil jambor aku berkeran. Abet jang aku lembra ya paras kau mangki kau kau jambor biar kau. Kau kau kau apa sih kau boxing aku lumbu. Go, come on, come on, come on, come on. Lungu aki jebro sangkwa jau karata mana boko bua borasia gampani lungu ora jemun gebi kwa ngota ebe ebe na kwa tsaka jemun firen der tak kemlete tsi kwa boka kwa sandas kwa yen paras kwa zero pizza bengwa 11 manu no tanya the lady of the house with the Deborah talk card x guy from 800 til 7 power da kono biha SABC radio kona da kwa tsi tek kala kwa tite da moka bora kom ka dia SABC sport in copy bora tsi tek card ha kona Dunete come the MTN 8 wafa wafa kuri oya kopia the triple kwase ko tsaya kwa the jumpera tsonga nna ya Sundowns kwa di Sundowns kwase ko yeno kwa ta Pirates 0 kwa ku kwa ko yebi kwa nyota ebe ebe la ho Alend Alend ta te damka na tsaki di hana ka ayende ora ke te mo khamana tsakhungu ko te Sundowns ko ma tsakhungu wa Kapiro como que era gata branca na khoro kun isa kaunta de naiza. Fa vender ta ki te ka te mo se ko minute cho khabara. Wa ya na passe ya bata. Sho mana ka bata de ka. Ne ta pa te ka se ko chemina ma ko ta ha ka Santos Tawet. Bora ton ben ko kwa de ka pas ko ta ha ka ya Santos. Awa ka go he to bora elbe ta ho ta go he sa go ko ba ka ba ka ra ka ko ba si po tsa ene no se ta ho ka si po tsa ene ka ba ka ho ti go ka tui pa no go tsa na ho
1: cha ka ma se ko pola tsana 10 mso primo di ba gere tletsa wa pole ka da ka visa ta tonda keta Orlando Pirates wa msum kona keta ko e khamba ko e bona na a keta we poti pola tse pola ke kwa kwa mke kwa nda mkona gere tletsa wa pole ka e tonda ko tsing o primo di ba tsa tsa nwa ya a gere ko di pola da so a gere ko kha khamba ko ke bona tse pola ke kwa kwa mke kwa msum pola gere ko ko e khamba ko tse tsutwa tsa bi tsa da so ni tse wisi si vi pa na tu khamba ko ke tsi a tsike pola ke kwa kwa mke kwa na mkhatshela da sing MTN 8 tu o tsaya tse pola ke kwa kwa mke kwa na mse pola nngana o to nqa a ke ra khale tse o to tsinga ba da botse ba re tswa khale no no a tsheda se wala la khaya a tsane ke tawa o to nqa a tsinga ba ya a ke ra khuwa ba tsilo di e so ka ke tu khana a tse pola ke kwa kwa na mse pola ke tanga o to nqa ke tanga da mathala da sanga ma ke tana kwa kwa na mse pare tsina ke da khale tse wala la kha Alende damse senqetwe ka visata atanekete wa kuti wada kona pasi chinhu atepola ke kwa kwa mke kwa sibilibili netenekera uzala phola ataneketa pareti phola ya uta sana unti akhaba khume ya uya vaka kuti wada ka hoto nqa akera samana uzala ko tsetsa vakata ka visata ta no khama ko balisa atike phola ke kwa kwa phola vhanu ka tsetsa vakata tsikakela ka sampi pane makera ne uzala kwa ya mo nqa ka wa half team ka so phola khatia ngani tsavisi si vipane ya nqwa sa khatse phola ke kwa kwa kwa khatela da sa makete na kwa kwa kwa Ronwin Williams so pola khatia ngani tsavisi si vipane ya nqwa sa khatse phola ke kwa kwa kwa khatela da sa makete na kwa kwa kwa Ronwin Williams go tiwa de pasika

ngo onkhaya tshintsha yakhe imcatsha ngami tshintsha imcatsha unasi imcatsha ngami ngume ngejangela sina phapha kwethu nani sina ke teke gida ke gida ke gida cabu ngade ngqa al awuke xa ba qwashinga uyinto ekhaya inde ngokwa kethi cala web teacher isadami ke acha acanqa unambe kodwa udonqa aw inda ngedi ite ikuku kwa dangala idangala ngana udangala ta eh athi ngqambe ngicikatha yaqhaqhanda meqhaqhanda qhaqhana xhada ngaye sekida ngaya xhaqhanda ngayike omide mithi qhamincwa kwam ta kaba kwa akwaqhakhuya mingxe a ulanya tichwa khale nengxethi uma wajudeka ngakwacola yathi chwaye ejila singithi okuma wajume macothi mincisi adise ke place qhaqhwa ta kumshanga kaqhaqhe adike nani kachika ngokuchacha he wona ke ngengqode ngu kuna dani kuna te inqathi xomindwa ngaqhaqhoda ngaqhaqhanda ngingqonqo kodwa ke kuwangqonqo la ncinci ngawona ncinci ndalona ncinci ami ngawuthi ce khamda singuqoda yacatha chatha kimi yimi ntayo kimi munewa ha ngawona qhaqhuda ngambe nge chiqinise ngame ngiswa kuna dani ngame manda sina nge yacatha ngone a ngimkhoshe ngamu qada ni chautuna dani muwesinqabeki bunha ha ngona ke ne tsuka nga mama ngeka kula ta ngeta sacinga ta sanda yanda ko ndona he bona ke ne sindwa sindwa sindwa sindwa sindwa ta mbe ungeqoqhanqa uda nika siqoqhanqa unqambe ngincane yanda ta ne ah sindwa ta kasike ngane ke ta singeta ke kuluta ke kuluta ke kuluta ke kuluta ke kuluta ke kuluta ke kuluta mbe ne ngqaba qoqa nika sine sike ngqaba ngoku eqonami ngqome qwaqa ke tsaka nge nda de kulu de kulu de kulu de kulu de kulu de kulu de kulu dambe nge ka khonkhara nge abe ngqonqa nge khamani abe ngqonqe qe sike izinto da kise izinto da kise izinto da kambe ngqo ungqokhanwa yaqhanqa eh yabona de giya kuna ngqoda saqa nge dangwa giya tshoka shangu shisha takunda tumile kunda wa tshoko tumikunda gqatha unda tsho atsho akunda kidala ke tsakwa he una ke tinto ke ta ke ta ke ta ke ta udala nwa ato anqhotsa dala tambe dala qhota ato agumisa dala ndo agumisa ta ka uchike ta dala utuna ka ta ya ambe ngikha qwa de da shabada sake kanga nwa qhaka ta ambe ngisa ngqothi ndinambe qhawa yida ngqhotune da bujo ngisa qwa ta ngqwa khoba cha tatwa tawa danwa kwancinci ya ke mkhane kha ujango kha kankhane wa jango tatanga mala kanqwe ke nge mhunge o tatudwe sakweta tsaba ngideke yakhe xe tsinge ngqancwe bu ngingwa takeke a xe ngqancwe xequda yataba ngada qahle ke chi tamtadwa ke chu taka ngeka ngkha kha tudwe sakhuya ame khoshwe da ngithi rengqo ye hayi ikodo lo ngqale mingxa ta madume ngxa ngisimingxa shori ngosho tika na kulima yuke qo eke ke khwanda nje ucwele qhung kanqwathi thang kanqwathi ngeka ku tacwathi ngeka khala he wena o ka khwaka na ka dia ame ngqa una ngikuthele kane catuna a ganda ngambe yindo yashengqeda ngicathuna ngicathuna ndana kutshalo madeni qathe gaunqeda ngicathanqaba mandata ngicashe kuthi tshalo madeni gaunqeda oda kwathi ndala chauka angqakata mangqakata kangqwa kaqhaqhaya ame ngqoba ngida ngasaba qhoko sesinda ke tat ngikhona manje la qam tikam ke qhumqeke ngcwa quma kuto kata khakichi kama kwakanga chikachi tabanga take khali khubukhubu khaka khachi kachi tikaya ngamlam khachi khamri bakwa ndala mncwa khachi wathu ambenxa ya igege ndala ke khatechi ndala khondo khuta ndale singakhom tima kwakam athwege yak njuma ke wathu ngithwi ngeqhi ya dela twa ngicike

xa f m kawa ulanga ipanga mtene kuchu aunga ba ka ke sapatu nhumo am kuchu nga ke ditin dem kuchu ke october 20 says n 20 khata asa kuji se ka ke radho ke ma chai khamu go bunga ke ibiji se ke kumsenga wole ke khokumang ate jige meta kan kun ate jige ing ate jige ngol jion humkam ten chonga ta asa kuji se ka ke radho ago sitake woleng huma kon nga deke ka wa chisimu awola ateuke tenere tenere ma kan nga ba kunga kan nga wola ateuke dangna kwa deke ka wa palapala nga kokoma wa chige mtan chonga ba wola kan chicha hengwe sago ji se ka ke rado akwe ali kwa program nga kim to to kwe angwa ka wola hengwe sago se ka wa sapatu humang ma sitake ka wa nave ki chuang ta pang nga ba mtu to ko nga wola sangwa da sagoji se ka ke radhu ma chai khamgo bunga kya sigamngo gulang wa jetman style of manual adeu king hunugo siawa 12 years.

xaqaya a un waje xaqaya a hin sham un eh kwere ho a ti un go ve sham un sha ene ene akushine ne ka ene ene akushine ne ka ngam xaya ti un xaya kya ve xashimu mo te ho ri si ya ten ma ta ga hin a hin a hin kasi du kar ho ti na ka sha un wa ti ga ba ma si ko ma ten te ho ri ho ti xaya un he ya ga he tswa mo simo a bana go tlo nya ya te tla ya magolo a mtla ya ma se khudina go ate jorono ke ga he khiri no ga he ka mo khudino a mga a go ina ga he se gya ma go ate ga he kya le na go ate na ta nya ha ka re re ha ya ga ba a te go ti tswa ha ka go ti de ti ku mo si a ma u yi o ka si ten ka ko ma ti ka sha ko ka mo ta ne ya ma a a a he ka ya jang ke han in ja ti ya ha a ka ka ko ma shi ni i han be a ka ha ma shi ya no ko na de ka ya o ka ka ko me ka ya an a ka ya ka re na ta ka ha chi ka ka re na ta ka tu ya kwa ta a ta te hi no da ma shi mo gwe ji a ta e ka re da ma shi mo kom no ti ha he ka e ka no ti ha e ka no ti ta hundu hi na sha sha mo shi ya ko da ma shi mo thonwa kara kara kara shi o ha mo kom no ham na jara ham di ko na ka ti ti ku di a ka ka no hu na no gwe je she ni ya sha ma gwi no a ki ko ha mo kom no ti ya te ni jara ka na hu jara re Kweka yiji, kweka hona, kushinu kama ya. Kama atakui, kama atakui, takwate no, kama kumno, akimiya, kama shino, kahen, kweka munu mui, dama shima ya teni. Sheko tkawa na kwa yim, kwa nasi ka, ka, ka, ka, ka, tikari no. Aba teni, kwa, kwa, te, da shihe. Takwako ya teni, tsamja ya ngom, kuwa kwa ngoko. Ya teni, tunshi o. Sha tande tohat tunga sha ham ki khate kurukam ko toho hi agambara ande tunga un asinga ten ham ki khate am khoma ona khirin a ta cha kha sha mi yam sha ko un khoma tan ya cha kun a a ti cha wa okashin un sha mana ta shi sho ka uat shi ka ta se sha ma kha khiri ta shi un khiri a khu ta khu u ya kon ku ma ngo ma khu ta khono to ngat ka ngana ho khe cha mo matare cha gara shana ko ke jawat ko ha ti bori no ha ka ko un ti ka go be ti ta chi ati si wo ta no ti ngam ko wat na bori be ng na ngo ngo ma khat na u ngum a chi kari kar ko ta ba ko ha ya ko ne a ba ten ka kar ko ta ta ka un ko sha ham ko ke wat ke wat ke wat si u ya khat ko ngai sa sam ka ta khone sha sha ma ka go yo si tsho ma go nna tawa tene nna ntwa ge di kwa ntwa ma an ntwa ma ntwa si khudi ta khone twa ma khwara na go ntwa ma go ta go ntwa ntwa ti go che ka kara go kwa si ya go na go ya tene ya nngo go ta khone gyane gyane gyane gyane na ta sha un he sha un wa no a he che ntwa ya ha e kwere kwere ka ka sha ku mo no gaba asi khoma ko te khore pa ya ka be ta khu no khaya ya ko sha ko khaya khuru no a he joru na ka ka ka te khare ni gama ma khoma khu no ka ma khare ni ka a ba na ko a kya re na he ma han do re ko hari ha a ta ya be ne he ri ta khu no ka ko ma ta na te na a a ma ko ma te na a he a un wa te ta a wa te khare ya te ti he ku

0: Efka.
1: Yawa yane.
2: Kaiwa macha. Ha. Ida ku kete ku sa kaya ma kuni odala teka ida ku pa mama teku pa kete balangi tinda ku kwe tante kaya ma na kaya ida ku eta ku teka iku ma kuni te iyang konde ma kuni ku teka kabi sa na kuni odala teku jawa ku

0: Nakwa ha kaki am teha ma gerama khoji hambe khate gerama khaha de atmu ta khani kaki tetam no kaki tetam ta ka kala ko kham khom na ya kha an an chino kya ha khom an khonu kyalima a Tangitawo, I'm a tenka, a mere tenka, come to look at a match. I woo. A shakaho. Nahua. Shakaho, a shaka can. Then the tongue, dear, and the tuck amen. The shakaho hitting yawe. Ah, then you have shakaho. No, not yard the ma, ah, Katakuka, I am Mia Kanaha, Nima Teshako. I doubt the qua what they know. They could dodge in that could be a time hold and what the quantity. Look at another cave and then now put it at the moon. Maracati Nahua and the no Jeremasi Taco, Queen, just shake. Just say, I can know just I'm no Jerunako Yako and Aku and Nahani and a dog Omatomaco and Cosum and Kako Taco and. And then I'm in an uncle, quote him to quack. Tahon, I'm a tenuak, I'm no ya eki, no, I'm a tarikar and make a thing, I'm. I can share, guy, no, eki, my nicha, jawe, nicha, take care of the Fujioka at the Nakanaka. Tahon, take that down, cross a yard, and down a chicken. And a poor good fashion. Nahuaka and the cutting sucker. Move your uncle, Nahuan. To my uncle, I'm going to get my hand. Anna, question take the Saha, no, no, Atta.
1: Chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol chichu ya no khol ch atshayile tatayiti kutumta kakong. Takundwa ma akwe ngwati, ma akwe nagikahun. Siake kama, ya ngau kakuke kulea, ngore ngwita kahe. Ke kama ngore ngwita ukwe kulea ngore ngwi. Taka ukwe kulea kulea ngore ngwi nga kachi. Dabendwa ke gea hake dakundwa eke ka. Ke kakandwa. Akauke guacho taka dabendwa ke ka. Nga kauke ngta ke ai ka ngore ke kula ma ke kama mama ka kuidri ka ua ka kasing. Ke mechi kua ke sing yi ui ehe ma kula ke nguna. Ka ngma ka hitra me daba ngui ya nga kata ma ka ngta di cha u. Taka ka sing ka ka ngya ngore ngwe ka amega. Ae sake tuya kunda sate ngwe ke uu ta ue cha ngwe ta kukube tui ta ke cha ka ke ngha ngha ukam ta. Tuita uwe cha, ta kukube cha kongwe ngao ngao kamta, kwe nga cha ke cha ta kukube ngu, ta kai tuya kundwa, kamcha se cha ngari. Ta ka cha uwe kama nguranda, cha gashin ta, ti cha uke kule te ma chi koi e ma ima ke ukula ke kwe ke fatwa te ha. Se ke a chi koi ke nge chi koi nga jukwa cha nguri kwa chingandi, ti tana negi. Kaya kam chaka uwa kundu taka chaka uwa kundu chauke kam. Tanga ka chauke kam nga chaka ke wanae teke ge. Nga kam kao te haike ge ya kundu te ha. Ya chukau nga ke jut kama atwa. Ngi ma kwa taba gen kama nkari ka kaku nga ba. Chaka ke aaa. Ya kam ngui tani ne kwa kwea gesin. Ta ka hatao ta gaba ta ka ke gaba gesin hari nga kake. Ya gen kwe guwa kasi uwa kou. Ta ke se suan huwa kou asin ka ta asin ta ke e. Ka chike ma ka chike ka chai hukun ke ma ka chai ma ta se chi. Chika ta yawa sin kwa mo tu ka. Mo sin ka tang. Te genge ka ayawe taba chandwa ke ka gondwa ngay. Ta ka tanga ka ngay ka ngka ka ngay ngay ngka ngdwe ka ngka kwe ma. Ta gama ko ka ng ka ka chiya gu. Ke ya ta ka ka ngay ka gama ko ka ka chiya gu ngay. Tana na chi ta ka ke ka ngay ka ikama gu ngay ka ka ngay ke geboa. Ta kamduli ngay ngay ka ke chiya ke ka kawa ka duwa fwa ka. Ke kuo kama kwa kitani kuu. Ta kia kwa teke kwa kitani kuu. Ta kwa unga usika kichitua kwaandwa. Ka kwaandwa afuwa nga kakitia kwa kichika. Ta nga kichika m. Ta kia kama mchi mngi nima katua. Na kia ming akwana nesimka ming kazu ngore kakitia ngay mihandwe kula. Masi makakwe mga si tatu zungika. Ta kia kwa teke yawe. Kuna kata kama ngui te maa tuwa ka kajie. Ta kake ngumi te ngui kwa tu ka tanga msinka ka tanga kukua. Ta kake kama ngui te atao ta sinka. Ta kama ndo si ke ngui kwe gune ga ka dhubi ka gacha. Ta kama ndo hai kukupe ka ngemi hawa kama kote nga kaga kane dhubi hai kachin. Chintuwa kukupe nga kukupe nga kake kama ita ke chagwe. Kata kutama kakati kana nga kasu kana tunga katrete kwa ngwe gatsa katrete nga. Ya gen kakwa taki ya kanga kakati kawe. Wati chika sen kakachua kanga naka kanga kachua jia. Tanga kakwa sen laki ya kanga mko kama we mko kama. Mko kanga iko kamta kisen doan hika disa takachu. Ta hne nga ka te ngandwa, te ngandwa, te ngandwa, te ngandwa. Kwa ka wangima ka he, sa mata ka kakwe nusi. Ta kundwa ka he, ya gengi ya kwa ke ambara ju sin chingi ke kundwa. Ta ke kamate te kwa kwa sin. Ta ka ka tutu ka tutu msi, ka tu mngi. Ngoi ya tari nga nga wite nga. A tata ke mi ete a asin. Ta ka ke tibia kundu a ngeke waa Ya lenga sendo tema taki ma taki ya ya msikia.

Wa ngai enqwanqule kandoda ke khay khame de khay de khay de khay de khay kakakula de kakakula kakakuyanqule ncwi de kakakuyanqule ncwi yakhanqathi kawo ta anda ke khumchude khumchude ngwashinga chuwa tenqanda makule makule ke xa mawuyita ke xa ngungum ka ke xa ngunkuntwa ke ngemiyathu wenqo ngokuya takhanda de qenqo de qenqo de qenqo de qenqo de qenqo de qenqo de qenqo de qenqo nawu nge ka kunda gqimi xhamata kate yawe take yatshe kancinceka kamaqhweqhamumu manceko amakuyanceka nqe cwadeta kangasinto mincaningejo take mthum timata arhanela angxhalatshi kona ncimthum xa ke tenkulu taiqeni hambe andoda sandoda ngaqwa nje uteke ngawa he kula ke khem koke sin hamba la yagiya nqule ka ti of korne ngaya kwa mu iqoqa kwa ngkhonqi ta mata dzaqwa ya ta kanqulu dzaqwa chuta ukwanqana ukwagcama kwa sandwa sanqo indoda gududududududusa uyaku oqhakuta indoda maga udoda xhamse na kwankukutshila kwankuku wakha phambi unquleta kwantshilata nanqinika iki mntu nathi xhokula kwa ndibetha ukuxhamata kamthum qho ndancinci ntwa ya ake qho xhama ncinata ukoke ndibetha kuke qhu ndamthekwethunko xo wona sawuxhamta aa kajoka joka joka joka ndahe kulakhe ke tshice xhama kona kajoka kakha kajoka ndake xathi qhwaya ncinakhe ke atsho ngaxhima xhwa ndake aya ncinanto kajo kajo sandwata yakhe sandwata khe sandwata khe sandwata khe sandwata khe sandwata o ngawukhawuloloka ngawukhawuloloka awukhawuloloka incambara takuya awuqwanje ude kankanye mqokha uwa duma kanda dubakana tu akundo ase ekhwita thuye qhiya nake mgombo thuye qhiya mtshisi wishe nqeme tshise lixhoxhwa sithukhokata mtshi khokata theko nam mkhanogiya mma ngamene sadra nje ngeme xhama ngule kanda nqe akuya kai ko a iqo tsho iqo kumnqanda kuna kuna kamqongiya mma ntugiya kugayika ndinchinchi ndugayika ntugiya ambe kasho ndwata xa desimxathi kumnqanda amashixata xa la da da da da da da da da da da da da da da da he una ke dambe ngonga ngonga nemi he ngonga nemi kuba jidini wona ngonga ngonga ke mtshana unqece ah kuna bathe xa ya ke mkanqi ofuba manje kwa ningana ah taka cha unga akhosi kodwa thamo ngona kugoda asada nqe asada nqe ah nqa asada i mda qonqo wada asada i jwana qonqo wada i chwe de qonqo wada ngingasinda ngidankwa ngqhawuta ngkwa ngqhawuta bake xakwa xhawuta nqulake gan gan gan gan gan gan ka akusoke tat akokuwa tithantan a tantan mun a tantan mun he unaka mangasikoni ngqambe

xka f m kawa ulang ngam tane ko chu aung program ko sa uji chi ka ke radu ke ka ba tu ka khai se pang ba ko e khai kwa ra du ke numero ya un ten seva pen ne kha fm man tu tu ko e aung wala ngo sa uji chi ka ke program ngo ko nga ke ka ba tu khai se pang ngo si de wala ngi chan ten ko ma kam ko e ko e ali kwa program ngo hum tu tu ko ngo ba wolang ji chang wi sago ji che ka ke ka ba wolang ngau em ten chong ngau ko sago ji che ka ke program ngau kon nga ke ka ba tu khai se pang ngau ke khai kwa ra du ke numru ya woni tin seva pen ne kha fm an tu tu ko a wong ngau wolang ji chang wi sa de jim ta ke ka wa program ke kan wi se ko nei de ka ba tu khai se pang ngau ke khai kwa ra du ke numru ya woni tin seva pen ne kha fm an tu tu ko a wong ngau wolang ngau ngoi sagwi se ka ke a wolang ngo konga ke kawe tu khai se pang ngo ko sin de ke wolang ji chang ten ngo ma tham goi kwe sin de kanu se kawe tu khai sim ten ngo chu a ngo wala ngoi sa ka wi se ka kon ta ke a wolang ngo konga ke a go se de kawe tu khai se pang ngo ten ngo chu a ngo wala ngi chang ngoi sa de ma se de kwang kan ngo su pa ge wolang ngai ngum ho ta ngo ba koi mon hu ga wa tol fir da gusida e kru se ka wa tu khai sim ten gu chu au ngo wala ngi chang wa san chim ta ya ke a pro kham ngo kon na kun nei de ka u a amal ngo sing ko kuma ka u a amal ngo pala pala ngo ko kuma nei de ke ko kuma ka nyu ma se de ke chu kwa ma a pala pala ngo u ko kuma amal ngo sing u a chi ke ten chong ngo wala ngo ku sa ka u si ga ko ta ke ra du ku e ali kwa ko la ngo tu tu ko ngo wala ngi chang ngo ku sa ko si si ga ko kon ta ke kabe tu kai se pangu gu se de gim ten gu chu au ngo wala ji chang ngo gu sa de chi ma re sta gi wala ngo kon ga gu se de kanu se ten gu chong ngo wala ngo gu sa ge ma ngo ma so ten du tong ngo wala ale ko apro kham ke ma ngo ma so ten du tong ngo wala

xka if em kawa olang ngoi pangam tan gu chu aung ngoi program gu so ji si ka ke radhu ke kabe tu ka khai si pangam ku khai kwa radhu ke numuru ya oni ten seva pen ne kha fm on tu tu ku aung ngoi olang ngoi gu sa gu ji si ka ke program ngoi kon ma ke kabe tu ka khai si pangam ku khai kwa radhu ke numuru ya oni ten seva pen ne kha fm on tu tu ku aungola ngoi sagoji se ka ke program ngo ko nga ko se de ka tu ka sim ten ku chu aungola ngo ngoi sa chi ma ka ke a wala ngo ko nga ke ka tu ka se pa ngo ko se de gem tu tu ku a ngo ka ya wala ngo ji cha ngoi sa chi ma ka ke ra du ku se de ka wala ngo wim ten chu ngo ngoi sa chi ma ka ke a program ngo ko nga ke ka tu ka se pa ngo ko se de gem tu tu ku a ngo ka ya wala ngo ji cha ngkuisa chimang ka ke aprohom ngo konga ke mongomaso tendu tongwa olang

0: xka f m kawa olanga pangam tane kuchu aung program ko se uji se ka ke radu ke kwa tu ka khai se pangam ko khai kwa radu ke numuru ya woni ten se va pen ne kha fm ma se de kwang khang ko su pa ke 20 minute mu ko ka ngo le ngo ho ji ta mu sa ka uji ga ko ka ke radu ke kwa tu ka khai se a ko se de ke olanga me ta chong ma ngo ko sa chi ma ka ya ke program ko kwang kwe sede kanu se kwe atuwa kai se mtoto kwe a mwa taya wala ngajicha hankwe sa ma sede ka uwa aman hongsinga kukuma uwa aman hong apalapala nga kukuma uwa chike mtancho nga wala ngwisa kwezi se ka ke radu e kwe atuwa kai se kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha FM an mtoto kwa mwa wala ngwa ke maunga maso tenduita unga wala ng
1: This is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

xcar fm kawa wolengwa mtene kuchu aungwa program ko sawuje se ka ke radu ke kawa tu ka khai se bangwa ba kwe khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen neha fm man mututu kwe aungwa wolengwa ang kwe sawuje se ta masi de kwang khang go sipa ke 5 minute mo ung ta ngwa kwe man hunda kwe awa tol feri wa chigem tel chung ba ulang ji cha hang kwe sa go ji che ka ke ra du kwe ali kwa pro kham no hum tu tu kwe ngwa ka ya ulang ji cha hang kwe sa rein chi ma res ta kha ke 5 minute a kon ha ke mai kum sang ngwa wala kya ne kha ti ji ke tin a ti ji ke kwe mta chung ba ta sa go ji che ka ke ulang ngwa kon ha kwe ali kwa pro kham no hum tu tu ngwa ulang kwe sa go ji che ka ya ke ra du ke ma jwe kamu ko bunga ki bi ji che kum sen ngol kha ko kom ang ati ji ke me ta kan ko na ati ji ing ati ji ngol jo kum ko sing ma ye jet man style of manual mang ngoi da bungo se on tu tu lu sila